iwaju wa bi a se iri ba wa gege bi oke ni iwaju wa bi agba na ba wa gege bi oke ni iwaju wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni iwaju wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ke a si gbagbo ke a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba ngbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa oni nitori be ohunkohun ti eyin ba nbere nigba ti eyin ba ngbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka se olechile kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba ngbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo nfe ni isorimo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni ipese lo nfe ni abi o nfe gbeyawo ni o si mo eni to fe o nbe lowo olorun o nfe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun wi pe o nfe nkan wonyi o ni ohunkohun teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re.

a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe hallelujah tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese keta nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori 22 Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese 37 ori keji le logun Matthew ese 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori 5 nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyin da si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon won yi ti won so fun awon anini lara awon ti n se nu ni bini si won wi pe ninu ese 21 sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon oje sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n bojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe

mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri office koni le se nkankan fo ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ko ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan won yi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon won yi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo olorun adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le nse fun enikokan wa egba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni wi pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gba adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni ati nka ohun ti Dafidi ko nitori Dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani nide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se amọ pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan a dabi odun kan loju wa eni olorin yi fi so fun awi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin dini adoje o kan eji efa oni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti a so be o ti o se won ni wi pe wo mo wi pe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be ni kan awon omo won lati so di eru ki se be ni kan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wi pe ko tun si abayo won ti ro wi pe ko ni si idande won ti ro wi pe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wi pe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti a tin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa o ni nigba naa ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja shoshi to lo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o ni igba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa n yo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o so nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wo pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani omu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia a di wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otun la omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oniwaasu ori keje ese keje iwe oniwaasu ori keje ese keje ni tooto inilara mu ologbo eniyan siwin ni tooto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wi pe gbogbo ogbon ti o ni wi pe o ti so won nu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro radarada a dàbí ẹni tí ń sọ nǹkan tí kò mú ọgbọ́n lọ́wọ́ a dàbí àsínwín kí a má jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ fún wa ṣé ìwọ náà máa ń rí àwọn ẹlòmíràn o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die aso iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dahun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesi ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna a n fa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to n de ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lọlọrun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu ọlọrun ṣugbọn je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu agbo ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so tun seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni eyi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti an la koja o si mo bi o nse le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si wi pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo se gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti an la koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a npe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun Job wo Job ori keta lelogun Job ori keta lelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkankan laye sugbon Job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kankan wa ki a le so be o ye ki eni kankan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto oni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bí kì í bá ṣe wípé a yiri wọn wò láti mọ kíni òye tí wọn ní kíni ẹ̀kọ́ tí wọn ti kọ́ báwo ni wọn ṣe jáfáfá sí nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí wọn ti kọ́ bí kì í bá ṣe wípé a ṣe ìdánwò fún wọn a kì í gbé wọn síwájú àwa náà ò mọ̀ wípé ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ dá lọ́lá ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ fi sí ipò gíga ọlọ́run lè fi àyè sílẹ̀ kí àwọn wàhálà kan kí wọ́n dán ìgbàgbọ́ rẹ̀ wò o ṣeṣe kí èyí kí ó yà ọ lẹ́nu ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ọ àwọn ènìyàn wa wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ìkòkò tí ó sebẹ̀ tó dùn ìdí rẹ̀ á gbóná èyí ni wípé bí ìkòkò lè sebẹ̀ tó dùn tàbí kí ó wá oúnjẹ tí ó lè bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bí kì í bá ṣe wípé a dáná sí ìdí rẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìkòkò tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí kí ó tó di wípé àgbẹ̀ wá sọ́jà láti ta fún ẹnikẹ́ni àti kọ́kọ́ fi sínú iná kí iná yìí kí ó lè ṣeé jiná àwa náà ò mọ̀ wípé a dàbí àwọn jagunjagun kí
3: awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti don won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi e ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sesan ri oni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o ti le ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti npesi nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won wi pe owo gba won o ye ki a mo wi pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wi pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo wi pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa nide ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo oluwa ati ni eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti Jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo je mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni ari ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Ezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Ezekiah oba Assyria sin so fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Ezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi abaje eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi atile dide ogun si wa bi atile koju ija si wa bi awon alai gbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wi pe olorun ni owo da wa sile olorun ni owo gbeja wa wo ese iketa le logbon ese iketa le logbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria on ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa si waju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni olorun so fun Ezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wi pe olorun ti se tan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni adota ki o wo ese iketa dilogun ko si ohun ija ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni kan ko si ran ti eti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Ezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kankan be gege fun eni kankan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun eni kankan wa ti o gbekele oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo oluwa ni ododo won ti wa ni oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro boto boto kaakiri aarin ile ti ti ki le ka bibeli ti ki le gbadura a ri awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aesan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi a ti gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki abe si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wepe afe ni isegun afe bori ese afe bori eso afe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki awo orin dafidi 100 le 7 orin dafidi 100 le 7 ki awo ese ikokandinlogun ati ese ogun nigba na ni won ki gbe pe olowa ninu ikanju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi jacobo ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo olorun we pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be ni kan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerindinlogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni igba miran a ma ngbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe ah lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wi pe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbo fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si ojo aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a n pe ni apata eyi ki n se apata yato sugbon nkan ti a n pe ni apata ni pe bi enikan ba n so oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo wi pe awon ti o n se ijangbon won le ma ju oko si won won le ma tafa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba eyi ni a n pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi a ba tin so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi a ba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti o ni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese kokanla ori kejila ese kokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun esu won segun dragoni nitori wepe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe iwe owe ori keji dilogun ese ikewa iwe owe ori keji dilogun ese ikewa oruko oluwa ile esu agbara ni olododo sa wo inu re o sila bi abati ngbadura ti ngbadura ni oruko Jesu e je wupe ansa wo inu ile esu nla ni ki owo esu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kon ye ki a ni oro Olorun e ti a o fi segun esu.

0: Nínú ẹ̀kọ́ wa ní epistele ti Paulu apostele sí àwọn ará Kolose. Lónìí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kolose orí kínní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá, ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀, ẹni tí ó ti gba wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí ni yóò jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ń sọ nípa àdúrà gbígbà. Níbi àdúrà gbígbà yìí ni ó ti ń sọ nípa bí a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ohun tí a ní nílò ní ìgbésí ayé wa. Lónìí ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ó ń sọ nípa ti ìdúpẹ́. Ìkókó ọ̀rọ̀ wa yóò dúró lórí àwọn ìdí ọpẹ́, ìṣèpẹ̀ àti ọpẹ́ ní àwọn ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú àdúrà tí Paulu gbà fún àwọn ará Kolose. Bí àwa pàápàá sì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdúrà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ ohun méjì tí ó ṣe kókó nínú àdúrà wa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a sì tún fi àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa wá síwájú Ọlọ́run. Bí o bá wo ìwé mímọ́ dáradára, tí o bá sì ní ìmọ̀ tí ó péye nípa àdúrà gbígbà, yóò yí ọ wípé ohun méjì wọ̀nyí ṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n tọ́ka sí ẹsẹ̀ Bíbélì bí méjì fún ọ ní Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ó sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àdúrà wa kí ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìdúpẹ́. Lápá kan, a ń bẹ̀bẹ̀, a ń ṣìpẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó ṣe ohun kan fún wa. Ní apá kejì, a tún ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ohun tí ó ti ṣe fún wa ṣáájú. Nínú Tímọ́tì kínní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkíní. Nítorí náà, mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀, kí a máa gbàdúrà, kí a máa ṣèpẹ̀, àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn. Bí o ti ń sọ nípa àdúrà gbígbà, nípa ìṣèpẹ̀ àti ẹ̀bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ nípa kí a máa dúpẹ́ nínú àdúrà wa fún gbogbo ènìyàn. Ó yẹ kí a máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nínú ìbánisọ̀rọ̀ wa. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aládùúgbò tàbí àwọn ojúlùmọ̀ tàbí ọ̀rẹ́ wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ọpẹ́ hàn sí Ọlọ́run. Nínú orin tí a ń kọ, yálà àwọn orin ègbè kéékèèké tàbí àwọn orin mìíràn tí a ń kọ, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti pàápàá jùlọ nínú àdúrà wa ní ìgbà gbogbo, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí ni àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì púpọ̀ ni wọ́n gbè lẹ́sẹ̀ fún wa wípé nígbà gbogbo nínú ohunkóhun àti ní àyíkáyè tí a bá bá ara wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ìdúpẹ́ hàn fún Olúwa. Ẹ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì orí 119. Orin Dáfídì orí 119, ẹsẹ̀ 30 sí ẹsẹ̀ 30:1. Èmi ó fi orin yin orúkọ Ọlọ́run, èmi ó sì fi ọpẹ́ gbé orúkọ rẹ̀ ga. Èyí pẹ̀lú ni yóò wu Olúwa ju ọ̀dà màálù àti akọ màálù lọ, tí ó ní ìwo àti bàtà ẹsẹ̀. Ohun tí olórin Dáfídì ń sọ fún wa ni wípé ọpẹ́ sí Ọlọ́run, ìyìn sí Ọlọ́run nípa gbígbé orúkọ rẹ̀ ga nínú orin ìyìn, wípé èyí ju ẹbọ tí àwọn ọmọ Ísíráẹlì tí wọ́n ń rú ní àkókò ayé wọn. Nínú Hebrew orí 13:15 lè àti ń gbà wá ní ìyànjú wípé ó yẹ kí a máa dúpẹ́ ní ìgbà gbogbo ninu oro ti an so lenu si awon aladogbo wa Hebrew ori ketala ese ikedogun nje nipase re eje ki a ma ru ebo yin si olorun ni igbagbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa tin jewo oruko re awon kan won yi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igbagbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti ani ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso o ye ki a ma dupe lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se ndupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju operese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe aje eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe aje eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa papa ki a ma dupe lowo olorun ni gba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wepe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wepe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun o wepe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi nso fun a wepe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe olorun sore fun ohun wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun otooto ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori ige agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun ounje ti a n je fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun ohun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo nkan wonyi ni ikookan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi aba ti ranti iwa mimo olorun bi aba ti ranti wi pe ohun ki seke bi aba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwoli awa fi ope fun iwoli awa fi ope fun nitori oruko re somoto si ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somoto si nitori wi pe ani idaniloju wi pe olorun somoto si wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini korinti kini ori kedogun ese iketa din ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je tiwa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timotheo kini ori kini lati ese ikejila timotheo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti n be ninu kristi jesu otito le oro naa o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun wa wipe nitori igbala ti a fun ohun nitori wipe a ti je ki ohun je alabapin ninu ebo orun ninu idariji ninu eje jesu kristi wipe ohun fi ope okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se n dupe lowo olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni to to bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigba ti paul apostle ti o ri bi awon wonyi se ntesiwaju ninu igbagbo o du wi pe o n dope lowo olorun ikarun o ye ki a ma dope lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dope ninu ohun gbogbo e ma dope ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dope bi o fun anise o ye ki a dope bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbese aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dope ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dope ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu kristi jesu fun yin bi a ba wo kolose ori kini eyi ti a n ko loni paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dope bi o tile je wipe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dope sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti irere ti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dope fun ton pada lo si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dope lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti paul apostle ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori wipe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani wipe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti jesu kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dope lowo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atigba jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu jesu kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wipe awa ti a je elese ni akoko ti aje elese yi ajina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani kristi eje ajiji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eje wipe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaini kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wipe awe wa nu ninu eje jesu kristi bi a se di eni ti o ye ni wipe jesu kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wipe a mo wipe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaimo aje alaiye aje elegan aje eleri ni waju olorun asi je eni ti ise okunkun ati agbara okunkun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wipe a ko ye sugbon nigba ti agba jesu kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wipe a di omo olorun ni igba yi gan ni o toka si wipe adi eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wipe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wipe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re jio ti a fa o somo odo olorun nipase iku jesu kristi nigba yi gan le o di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje jesu kristi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi a wa ba rin ninu imole se ranti wo pe awon eniyan mimo ti a n so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi a wa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu kristi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba n so nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba si n so nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wipe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o kii se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wipe o n gbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe esin ru abe agbara esu o wa ninu okunkun sibe sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe sibe ohun ti a n so ni wipe bi a ba so wipe a n rin ninu imole lakoko o je wipe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa a si ti gba otito ati eko ihin rere eyi ti tan imole si okan wa nitori wipe oro re ni fitila si ipa ese mi bi aba ti gbo ihinrere ti a si ti jewo ihinrere yi ti a ti fi ara wa si abe isakoso eko ihinrere e je wi pe arin ninu imole ki se be ni kan sosho bi aba nfi ese we okunkun ani lati ma fi iwa mimo we imole bi eniyan ba wa ninu imole o je wi pe o ti gba otito ododo ihinrere o si je wi pe o rin ninu imole iwa mimo kaise yi o gbagbo wi pe yo yi ojo be lo nisisin yi ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele tele nisisin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori ko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wi pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo won yi nikan sosho li o je omo olorun awon ti o rin ninu otito ihin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo romu ori kejo romu ori kejo ese ikerindinlogun si iketadinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibanu ibinuje eni wa bi olorun leyin igba ti a ti ronipo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi olowo ati olugba wa olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba na wi pe omo olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun olorun ati ajumo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori wi pe adi omo olorun oni ki a le se wa logo pelu re adi ajumo jogun pelu Kristi nitori wi pe ati di omo olorun ranti wi pe gba ti a so pe adi omo olorun eyi je wi pe ati rin ninu imole ihin rere ati n gbe igbesi aye iwa mimo eyi ti o wu olorun ninu peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le olorun ati baba Jesu Kristi olowa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku wo n so wi pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese oni a n pe ni ibala bi a ti tun wa bi bi a ti dari ese wa je wa bi a ti fa wa sumo odo olorun nipa iku Jesu Kristi fun wa lori igi agbelebo eyi ni o je ki a di eni ti o n jogun ohun iyebiye iye ainipekun pelu omo olorun ese ikerin o ni atunwabi sinu ogun aidebaje ati ailabawon ati eyi ti ki n sa ti a ti fi pamo le orun deyin eyin ti a n pamo ninu agbara olorun nipa igbagbo si igbala ti a mura lati fi han ni igba ikehin a n so fun wa wi pe awon nkan wonyi won je ogun ini fun wa wo ese ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikejilelogbon nje nisisin ye ara mo fi yin le olorun lowo ati oro ore ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ini eyi ni ni ogun laarin gbogbo awon ti a so di mimo o se wa laanu we pe awon ti won lo si ile isin ni ibi gbogbo opolopo won ni won ko gba iso di mimo iwa ododo iwa irekoja won ko gba nkan won yi gbo sugbon ti a n so fun wa ninu awon oro olorun ti a n ka won yi ni we pe awon ogun ti a ni lodo olorun awon anfani ti a ni lodo olorun won je ti awon ti a ti wo ese won nu awon ti a ti mo ese won koro awon ti a ti yi igbese aye won pada awon ti won ti di mimo o so wi pe a ti o si le fun won ni ini laarin gbogbo awon ti a ti so di mimo nitori be bi o ba je eni ti o n wa si ilesin sugbon ti o da bi eni wi pe a ko ti dare ese re je o o ti bo lowo agbara ese ohun ti o ye ki o se ni kiakia ni wipe ki o sato olorun lo ki o so fun olorun wipe o fe idariji awon ese re bi olorun ba ti n dariji o be ni yo ma mu agbara ese kuro ni igbese aye re yo si sese fun o lati rin ninu imole yo sese fun o lati wa ni mimo lati wa ni pepe ni waju olorun bi a ba so nipa awon ogun ini bi a ba so nipa awon anfani ti a ni lati odo olorun eyi ti Paul n so fun a wipe o ye ki a ma dupe lori re o ye ki a mo wipe awon ti won wa ninu ese sibe sibe won ko ni pin ninu awon ogun wonyi ninu Corinthi kini ori kefa lati ese ikesan Corinthi kini ori kefa lati ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisoto ki yo jogun ijoba Olorun eyin ko mo wipe awon alaisoto won ki se omo Olorun nitori be awon omo ki jogun lati odo baba awon ti ki se omo ki jogun lati odo baba eyin ko ha mo wipe awon alaisoto won je ajeji si Olorun nitori be awon ajeji ki yo jogun ijoba Olorun ki a ma se tan yin je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon ti n fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowogba ni yo jogun ijoba Olorun awon esan wonyi ni o n so fun wa lese lese awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon omo Olorun awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon eniyan mimo ti n rin ninu imole o so fun wa ni ikokan o so nipa awon alaisoto awon agbere awon aborisa awon panshaga mo gbagbo wipe awon ede ti bibeli lo won yi pe o ye o daradara o n so nipa awon alailera eyi ko so nipa eni ti o ni aisan lara o n so nipa awon ti n fi okunrin ba ara won je o n so nipa awon ti n rede oru o n so nipa awon ti won rin irinkurin awon ti won ni ife kufe ife gbogbona si awon aya elomiran tabi si awon odomobirin o n so nipa awon aloni lowogba pelu o n so nipa awon ole o n so nipa awon oloju kokoro awon omuti ati awon elegan ati opolopo bebe lo wipe awon wonyi won ko ni ipin ninu awon ogun awon eniyan mimo kisi ni awon ogun ti a n so nipa re kini ogun ini awon ti yo wa pelu Olorun awon ti won jogun pelu Jesu Kristi nitori ise ti o se ni ori igi agbelebo ikini iya ni pekun ikeji gbogbo awon ileri Olorun ti a se ninu bibeli iketa ohun gbogbo le aso fun awe pe won o jere re won o si jogun re lati odo Olorun e je ki a lo si ohun ikeji ti o ye fun ope lodo Olorun ki a pada si Kolose ori kini Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo Olorun nitori kini nitori we pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ati nitori kini o ye ki a fi ma dupe lodo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eni ti o ti gba wa kuro lọ́wọ́ agbára òkùnkùn bí a bá ń sọ nípa agbára òkùnkùn lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ tí Ádámù àti Éfà tí wọ́n ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni agbára òkùnkùn ti ń jọba lórí gbogbo ènìyàn tí a bí sáyé nítorí wípé kò sí ẹnikẹ́ni nínú ara tí ó lè bọ́ lọ́wọ́ èṣù lọ́wọ́ agbára òkùnkùn fúnra rẹ̀ èyí ni a fi máa ń rí wípé gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ pátápátá ni wọ́n wà lábẹ́ agbára èṣù agbára òkùnkùn ó ṣeéṣe kí àwọn ẹmẹ̀wà àwọn oníṣẹ́ èṣù àwọn ọmọ ogun rẹ̀ kí wọ́n kí ó máa ṣe wàhálà tàbí kí wọ́n kí ó máa fìtínà enikan eyi ni wipe awon eniyan woyi ko ti iba Jesu Kristi pade awon eniyan woyi a ko daabo bo won nipa eje Jesu Kristi awon eniyan woyi won ko ti ri imole ti o wa ninu ihin rere nitori be ni agbara okunkun se njoba lori won ko si sese fun eru esu eru ese eru agbara okunkun lati bo lowo esu ese ati aye ninu agbara ohun ti kare nikan bi ko se wepe olorun nikan soso le o ni agbara lati da wa sile wo Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese kokan la nitori oluwa ti tu Jacob sile o si ra pada li owo eni ti o li agbara ju lo nitori be je ki o ye o wipe agbara okunkun je agbara ti o koje agbara eniyan wipe ko si enikeni ti o le gba ara re kuro lowo agbara okunkun nigbati ati se wahala titi nigbati ati gbianju lati bo lowo isu lowo ise lowo aye ati lowo agbara okunkun ti ko se se fun wa nigbaye gan ni aran Jesu Kristi eni ti o ku fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o pi ara re rubo fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo agbara okunkun igba yi gan ni anfani je ti wa nitori oluwa ti tu o sile o si ti ra o pada lowo awon ti o li agbara ju o lo bi abawo Isaiah ori kokan dini adota Isaiah ori kokan dini adota lati ese ikerin le logun a le gba ikogun lowo alagbara bi tabi a le gba awon onde lowo awon eni ti won to fun sugbon bayi le olowa wi a o ti le gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o nba oja li emi o baja eni ti emi o si gba awon omo re la nigbati ani igbala nigbati adari ese wa je wa nigbayi gan le agba wa kuro labe agbara okunkun aso fun a wi pe ko sese ni ese ikerin le logun yi fun agbara eda tabi agbara awa ti kara wa lati gbara wa sile ko lowo eni ti a to fun eni ti a to fun nitori ese wa ni esu eni ti a to fun ni eni yi to nje gaba lori wa sugbon ko sese fun wa lati bo kuro labe agbara re sugbon nitori Jesu Kristi ti o ko fun wa nitori wipe oni o ni agbara ju esu ju iku tabi ohunkohun lo o gba wa kuro lowo awon nkan wonyi ti o nje gaba lori wa wipe a gba wa sile kuro labe agbara okunkun ninu ise awon aposteli ori 24 ise awon aposteli ori 24 ese 18 lati la won le oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu Jesu igbagbo ninu mi o n so fun wa ni iwe pe bi ireti n wole be ni a n la wa loju be ni okunkun n fo lo be ni a si n mo awon ere ati anfani ti a ni ninu olorun o ni ki a le la won loju o ni ki a le yi won pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun o ye ki o yi o wepe bi a ba ti dari ese re je o bi a ba ti fun ni igbala latoke wa bi olorun nipasẹ Jesu Kristi ba ti n joba ninu re wepe a ti da o ni ide a si ti gba o kuro labe agbara satani bi a ba wo Hebero ori keji o n so nipa nkankan naa fun wa nipa idande nipa igbala nipa itusile ti a ni Hebero ori keji lati ese ikerinla nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje mo tun feran ole ti lekan si eyi ko si fun awon eru ese eyi ko si fun awon ajeji awon ti won je ajeji si Kristi ajeji si Olorun eyi ko si fun awon ti won wa ninu ese sibe sibe o nso awon ohun ini awon ogun ini awon ohun ti awon omo Olorun ti won se ajopin re nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege li ohun pelu se se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu an so fun a wi pe pelu iku ti Jesu Kristi ku lori igi agbelebo wi pe o ta je re sile fun wa o fi ara re robo fun wa ebo ti Olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni a gba wa sile kuro lowo agbara esu ko lowo eni ti o ni agbara iku nitori wi pe o ti pa agbara re run ninu ese ikedogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara Olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande tumo si wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si tumo si wi pe bi a tin yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati iku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara e okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigba ti adi atunbi ni ati da wa ni ide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wipe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wipe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa wo Kolose ori kini pakeji ese iketala ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba esu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wipe nigba ti a je eru ese eru esu a wa ninu aginjun a n gbe ninu aginjun a n gbe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigba ti a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisinsin ti a ti mo Olorun a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginjun a mu wa si ile a mu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia a mu wa sinu ijoba Olorun ijoba ayanfe omo re a mu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele a mu wa si odo Jesu Kristi nitori wipe a ti so wa di omo eyi ye fun idupe nitori naa ni Paul apostle fi so wipe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wipe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye Olorun ni yiye Olorun eni ti o n pe yin sinu ijoba ati ogo o ti kara re o ye ki o ye wa wipe bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe okunkun sile nitori kini nitori wipe a ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe awon omoti sile nitori kini nitori wipe a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginjo a mu wa wa si ile bi abati ndi omo olorun be ni an fi iwa kiwa be ni an fi sile nitori kini nitori wipe ati yowa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si olorun ati ajiji si kristi ati sowa di omo olorun asini alaafia pelu re oni eni ti npe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu korinti keji korinti keji ori kefa ese iketa dilogun si ese ikeji dilogun eni ojose ti wa bi olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginjo si ile ati kuro ninu egbe awon ajiji ti a ti di omo olorun eyi ni ojose wa korinti keji ori kefa lati ese iketa dilogun nitori na e jade kuro laarin won nitori na e jade kuro ni laarin awon aborisa nitori na e jade kuro laarin awon tin fi okunrin ba ara won je nitori na e jade kuro ninu awon tin se afe aye nitori na e jade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si yara yin si oto le oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le olowa olodumare wi ninu petero kini ori keji petero kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisin yi e ti ri anugba olofe mo be yin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun o so wipe nigba kan ri a kii se eniyan olorun sugbon nisisin yi a ti se wa nipo pada a ti di eniyan olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisin nitori pe a ti dari ese wa je wa nitori pe a ti gba jesu kristi gbo nitori pe a ti di eni igbala a ti se wa nipo pada nisisin bi a ko ti le ri anugba tele tele ri a ti ri anugba nisisin yi o so wipe a ti di iran awon ti o mo olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eni oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe eyin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki a gbe igbesi aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti Paul apostoli ti o fenu kan ninu eko wa kolose ori kini wa ni kolose ori kini ese ikerinla ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu efeso ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re bi a ba nso nipa irapada o ye ki a mo wipe eyi mu idariji ese lowo bakan na ese ti o ye ki a jiya fun ese ti o ye ki o ran wa lo si orun igbe ese ti o ye ki a ma sise lori re nitori awon ti a se ti o bi olorun ninu ati dariji wa ati ra wa pada ati fa wa sumo odo olorun fun rara re nitori be o ye ki a ni okan ope si olorun ninu titu ori keji ese ikerinla titu ori keji ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wepe nitooto le ati di omo olorun ko ye ki ese kan soso ki o wa ni igbesi aye wa kò yẹ kí a tún máa sọ wípé ẹ̀mí ń fẹ́ ó ṣe àìlera fún ara kò yẹ kí a tún máa sọ wípé àgbèrè tàbí panṣágà tàbí ojúkòkòrò tàbí owú jíjẹ tàbí àrán kan
1: tabi ibinu tabi ija ni o so wa di eru ti o je wi pe lojojumo ni ojojo isimi ni atun je wo ese oni eni ti o fi ara re ra wa ki o ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wi pe ni toto le ati di omo olorun ko ye ki ese ki o tun ma joba lori ewa ko si e ki a ma ru idale bi ese kaakiri o ye ki a mo wi pe ati dariji wa o ye ki a mo wi pe ko tun si iranti fun awon ese yi mo o si e ki a mo wi pe ati fun ani agbara lati gbe igbesi aye asegun lori ese gbogbo eni ti o ra eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise rere bi abadi omo olorun a ki ni ise boboru lowo a di eni ti o je onitara ise rere bi abadi omo olorun a ki tun ni iwa iri lowo a je eni ti a ti we mo eni ti o je omo olorun ni toto eni a fi ri bi a ba ko eko majemu titun dara dara wipe awon omo ehin Jesu Christi won ki fi ojojumo je wo ese won ki fi ojojo isimi je wo ese won ki fi gbogbo igba koko ajinde tabi igba Kérésìmesì tabi igba ipago je wo ese won je eni ti o bo lowo ese patapata bi o ba wo pe bi o ba wo Johanu kini ori keta lati ese ikejo si ese ikesan eni ti o ba ndese ti esu ni o je wi pe eni ti o ba wa ninu ese sibe a ko ti se ni po pada kuro ninu aginjo sinu ile eni ti o ba ndese sibe o je wi pe a ko ti se ni po pada kuro labe agbara okunkun agbara esu sinu ijoba ayanfe omo re o je wi pe eni to ndese sibe tabi eni ti o nje wo ese lojojumo abi eni ti o nje wo ese ni ojojo isimi o je wi pe a ko ti ra okan re pada ko ti ni igbala o wi pe eni ti o ba ndese ti esu ni eni keni ti ibaje o seese ki o je alufa ijo kan ni o ma nso wi pe ohun ndese sibe bibili so wi pe eni keni ibaje alufa ti o ndese ti esu ni o seese ki o je oniwaasu ihere kan ni a ba pade ti o so wi pe ko si enikeni ti o le bo lowo ese wipe ojojumo ni o ma njewo ese ti o nda ki a so fun iru eni be wipe bibeli wipe eni ti o ba ndese ti esu ni o seese ki o je enikan ti o ro wipe o nje osise ninu ijo tabi ohun tile ti di atunbi le o si njewo ese lojojumo ti o n so wipe ese aimo ese baba ese koko ese iya ese baba ese ti a ko mo nipa re ese ti o le mo wa ese ti ko le mo wa iru eni be o je wi pe ko ti ni igbala ni kikun ni toto eni ti o ba ndese titani ti esu ni nitori lati atete ko se li esu ti ndese nitori eyi li omo olorun se farahan ki o le pa ise esurun wo ese ikesan o ye ki eyi ki o je iriri tire gege bi onigbagbo gege bi omo olorun enikeni ti a ti pa olorun obi enikeni ti a ti tun bi enikeni ti o ti ni igbala olorun enikeni ti a ti sinopo pada kuro ninu okunkun sinu ijoba ayanfe omo re enikeni ti a ti pa olorun obi ki dese nitori iru re n gbe inu re ko si le dese nitori pe ati ipa olorun obi bi abati di atunbi bi abati yi wa pada bi abati ra wa pada ko ye ki a tun ma jewo ese lojojumo o ye ki a ti le jewo awon ese won ni lekan ki a ti ni idariji ki a si ni isegun lori awon ese ti a ti da tele tele nitori wipe bi olorun ba ti dariji wa ki tun mu awon ese won yi wa si iranti bi olorun ko ba si ranti awon ese wonyi ko ye fun wa lati ma ranti won lehin igba ti a ti dariji wa nitori a so fun ninu Hebrew ori kejo lati ese ikewa nitori eyi ni majemu mi ti emi o ba ile israeli da le ojo won ni le olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si won li okan emi o si ma je olorun won.

Je qui a wo Colosse le kansi ki a wo awon ti Paul apostle so fun awe pe o ye ki o fi emi ope emi ore emi imori han lati inu okan won ni gbagbo tooto Colosse ori kini lati ese kejila oni ki a ma dope ati se alaye fun awe pe o ye ki adura wa ki o je lakoko adura ope ki a si ni isepe ni waju Olorun kini awon ohun ti a ndupe fun andupe fun iwa olorun andupe wipe olorun je olooto andupe wipe olorun ki seke andupe pe bi olorun ba wi be o ma nse be andupe pe olorun ki yi pada atundupe wipe nipa ise asepe Jesu Kristi lori igi agbelebo asindupe wipe ati je eni igbala asitundupe wipe awon elomiran won ni itesewaju ninu emi ati ninu ara andupe fun gbogbo sugbon o merin ototo ni Paul so fun anihi we pe o ye ki a dupe fun ikini nitori pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki oronu loni o ye ki o wo awon ore ti Olorun se fun bi o ba je we pe ati dare ese re jio bi o ba je we pe ati mu oye iwo ti o je alaiye tele tele ati asi ti so di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki o dupe lowo Olorun ikeji nitori wo pe o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun o ye ki a dupe wi pe nigbati a ti di eni igbala isu ati awon omo ogun re ati agbara okunkun won ko ni ipa lori wa mo iketa nitori wo pe ati si wa nipo sinu ijoba ayanpe omo re bi o ba mo wi pe ati gba okan re la ati mo wa si ijoba Olorun ati mo kuro ninu okunkun sinu imole o ye ki eyi je ki o dupe lowo Olorun ikerin eni ti ninu eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni irapada nipa eje re ani idariji ese bi o ba je pe ati wo okan re mo o si ti di eni igbala o si ni idalebi ese mo o je eni ti o ni agbara ore ofe Olorun lati ma gbe ninu imole lati ma rin ninu imole irere o ye ki o le dupe lowo Olorun e je ki a dede duro ki a si so fun Olorun we pe adupe lowo re nitori eni ti se adupe lowo re nitori ise asepe Jesu Kristi lori igi agbelebo adupe lowo re nitori igbala wa adupe lowo re fun itesiwaju nipa ti emi adupe lowo re fun gbogbo se o ti di omo Olorun se o ki se ajeji ninu ile Olorun se ati gba okan re la se o ti ni ogun ini pelu awon eniyan mimo ti rin ninu imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati da oni ide se ati gba okuro lowo agbara okunkun se Oluwa je Oluwa fun o o si je ni to nto o je agbara re o je ipa re o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu aginju o ti wa sinu ile Olorun o ti wa ninu ijoba Olorun o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu okunkun wa si imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada o ti kuro laarin awon ajeji o ti di omo ninu ile o ye ki a dupe lowo Olorun.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Baba, I want to borrow you this season. Ebe wa ni pe ke ba wa soro. Ke se wa loju emi. Ke awon ibokun ti emi ti ti pese sile fun wa. Ki o le je ti wa. E fun wa ni emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa. Ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi. Mo se ro pe o ye ki atun wo iwe mimo ki a wo ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe ani yin gege bi balogun loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe we pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kiku nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo iponju wi pe esi wa loju wi pe esi wa niye esi je ki a mo ona igbana yi egba ope ati iyin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o n gbe igbe aye won lai ni reti awon ti o n gbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni eda lola awa ni eje ki a mo ona igbala yi egba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati n gbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki a gbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi oluwa wa loni a n wo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu a n wo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi eni kookan ni idile wa gege bi eni kookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Kristi ti so yi fun wa tele tele wipe nigba ti opin aye ba n somo to si wipe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Kristi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri o to nsele loni wipe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wipe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wepe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Kristi omo Olorun o ti so tele wepe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba somo to si kini awon nkan ti Jesu Kristi ti o so gege bi asotele ye ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori 24 ese ikejo gbogbo nkan wonyi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Kristi nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan wonyi o je iponju sugbon Jesu nso fun wa wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun ekiyesi ke eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan wonyi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu tun lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibo miran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gba ti awa papa bi a ba nka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sele wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa se aye nisisin wi pe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan wonyi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi a ba nso wi pe a o ri ounje je to bi a ba nso wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi a ba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eyi ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi a ba ni idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wi pe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wi pe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wi pe o se eyin Olorun e a se wi pe Olorun ko mo nipa re e a se wi pe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wi pe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ni Jesu Kristi ti so tele wi pe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o sese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o sese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o sese nigba miran bi a ba gbo inu ni bi ni ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o sese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Christi ti je ki o di mo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba kori ti titi de opin ohun na le o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma nfa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigbati a ti de ni igbala ki lo de nigbati a ti di omo olorun ni a tun wa ri idujuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igbati awon fi aye won fun Christi awon ro wipe koni si inu ni bi ni awon ro wipe koni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti nbo orisa tele tele nigbati o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigbati o ba kon won sile o seese isu ni lati binu nitori wipe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti nbo orisa tele tele nitori be ni inu fi ma bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se ya wa lenu wipe ari iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won wipe bi eniyan ba je onigbagbo tooto pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han wipe a ko mo olorun ko fi han wipe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori wipe ati ni olorun elomiran ma so wipe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti olorun Jesu ti so fun wa oni a o ri iponju oni iya le de ohun ko le sele oni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon omo Israeli nigba ti a mu won lo si ile Egypt lati odo Joseph ti Jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si Egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt o fe mu won lo si ile Kenani petisimi dara dara nigba ti won tedo si Egypt ti ara tu won won ran ti wipe Kenani wa won ran ti wipe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wipe awon ton fe jade mo eyi ni Olorun fi gba Pharaoh ti ko mo Joseph lo fi gba alaye gba ti inu ni bi ni de gba ti iya de gba ti iponju de ni won be si ni gbadura wipe Olorun ran ti wa o Olorun ran ti ileri re Olorun ran ti wipe Egypt ki se ile wa Olorun ran ti ileri to ti se fun Abraham baba nla wa wipe o mu wa jade kuro ni Egypt eyi ni Olorun wa fi so wipe igbe awon omo Israeli o de eti ohun ohun wa sokale nisisiyi lati gba won la lati mu won kuro ni Egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran a ki ran ti wipe aye yi ki se ile wa a ki ran ti wipe orun ni ile a ki ran ti wipe Jesu Christi ti lo pese aye sile fun wa ati wipe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani seku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ile gbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa an fi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti o pe aye ki se ile wa sugbon ni igba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan won yi to nde ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re e ni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kokan sugbon ti mo nso ni wepe Jesu Kristi o ti so fun wa wepe awon nkan won yi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wepe awon nkan won yi nsele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori wepe ko le salai se sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo Mark yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li augbala en je ki o ye wa wipe bi abati fi aye wa fun Jesu Kristi bi abati gba okan wala eyi ko je wipe gba ti ati gba okan wala a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo Olorun lai lai omo Olorun la o ma je Jesu Kristi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro wipe gba ti awon ti ni gbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wipe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin o na li augbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wipe bi eniyan ba ti je omo Olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo Olorun won ma so wipe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese reje eni ti a ko oruko re sinu iwe eye Olorun wipe titi lai ni o ma je omo Olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin o na li augbala sugbon Jesu Kristi nso oni igba ti a ba ri awon kan won yi awon iponju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye wepe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo wepe awon nkan won yi ko le salai ri be wepe o ti le ju be lo bi a ba wo Luke ori kokanlelogun Luke ori kokanlelogun ese kokanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fún àwọn orílẹ̀ èdè nítorí ìpáàyà ti ariwo àyà àwọn ènìyàn yóò máa já fún ìbẹ̀rù àti fún ìrètí nǹkan wọn ni tí ń bọ̀ sórí ayé nítorí àwọn agbára ọ̀run lẹ ó mìtìtì èyí ni Jesu Kristi sọ kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn kí ó ba lè mọ̀ ṣáájú wípé ìgbà ìpọ́njú wípé yóò wà nínú ayé ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó yé wa wípé kí a tujuka a jẹ́ kí ó yé wa wípé kí a gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run èyí ni a fi ń bèèrè lọ́wọ́ ara wa wípé kí ni bíbélì sọ wípé ó yẹ kí a ṣe ní àkókò ìdààmú ní àkókò ìpọ́njú ní àkókò ebi ní àkókò èèyàn ní àkókò àìríjẹ ní àkókò àìrímú ní àkókò àìríṣẹ́ṣe ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò tiẹ̀ lè rówó ilé san ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò lè tọ́jú ọmọ dáadáa ní àkókò àìsàn ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn kí ni ó yẹ kí a ṣe nígbà tí a bá rí àwọn ìdààmú wọ̀nyí kí n tó sọ ohun tí ó yẹ kí a ṣe jẹ́ kí n fi tó ọ létí wípé àwọn tí kò lọ́lọ́run àwọn tó jẹ́ aláìgbàgbọ́ nígbà tí wọ́n bá rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè ayé àti ní àrọ́wọ́tó wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú ní àkókò àìsàn ní àkókò inú níbíni ní àkókò tó jẹ́ wípé ìpọ́njú pọ̀ fún àwọn ènìyàn ìkan àwọn ẹlòmíràn wọ́n á máa pokùn so jẹ́ kí a wo Samuel kejì orí kẹtàdínlógún Samuel kejì orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wipe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wipe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wipe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wipe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati sori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo pokunso eni a ma ri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wi pe o sese bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lo ro nitori aini reti won nitori aini igbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wi pe ko tun se o ti anduro de iru awon eni be won lo pokunso won si ku iru eni ti o se para re bayi boya o ro wi pe o n fe pokunso lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so we pe ki a lo pokunso o ye ki a mo we pe a ni Olorun o ye ki a mo we pe Olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo we pe Olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a ro lu Olorun ki a lo si odo Olorun ki a gbadura ki a wole fun Olorun ki a so fun wi pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wi pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun wi pe awon elomiran won ba iku da majemu won ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe aka ninu Isaiah ni ose ti o koja wipe iru eke abo eke be wipe omi ti o kun gege bi idaju Olorun ni o gba won lo ati wipe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo ikuda wipe idaju Olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu Bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nporuro igba ogun o je igba ti irewesi ma de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma da mu pupo iru akoko yi ni Saul wa won ti wo pe Saul je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni we pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni we pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko lo Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa wa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saul si we fun awon iranse re pe eba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro soran ti pe mo ni solu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma npe ni igbala ninu majemo titun e je ohun ti a ma npe ni ki eniyan ki o de atunbi ninu majemo titun afun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo olorun soro mo ko mo we pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o to ye ki a se ni wo pe o ye ki a rolu olorun o ye ki a do ba le gba laja ni waju olorun ki a so po olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a nfe ki olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a fi ri wi pe ise se Saulu yi nihi je ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi to n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi won ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma n riro awon eniyan be won ton ma yo kelekele lo si odo awon adahun se won ton ma yo kelekele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu tibi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je iwo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru o je iwa peyinda eyi ni ari ti Saulu se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele e se ti o tun je wipe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo n lo ni saranso mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo n je mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro n jeje awon ana papa ojuse to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se n ran aso fun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to n se o mo wipe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun o a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon nsin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ati john lo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkan kan omo ti o je pe oran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko fori ti ni Matthew ori kerin le logun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran tun ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o tile je wipe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wipe ki a le to won si ona ti o dara ohun to ma nse ni pe won akanko iwe herehere kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon mo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wipe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ki a wo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan le logun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti ako si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli ori ikarundinlogoji oro Oluwa si to mi wa wipe omo eniyan oju re si oke seri ki o si so tele si ki o si wi fun pe bayi ni Oluwa Olorun wi kiyesi iwo oke seri emi dojuko emi o nawo mi si o emi o si so di ahoro patapata emi o so awon ilu re di ahoro iwo o si di ahoro iwo si mo pe emi le Oluwa nitori ti iwo ti ni irira lailai iwo si ti fi awon omo Israeli le ida lowo le akoko idamu won le akoko ti ase dede won de opin nitori na bi emi ti wa ni Oluwa Olorun wi emi o pese re sile fun eje eje yo si le pa re bi iwo ko ti korira eje ni eje yo le pa re bayi ni emi o so oke seri di ahoro patapata emi o si ke eni ti n koja lo ati eni ti n pada bo kuro ninu re emi o si fi awon oku re kun awon oke re ni oke kekeke re ati ni afonifoji re ati ni gbogbo odo re le awon ti a fi dapa yo subu si emi o so di ahoro lailai awon ilu re ki yo pada bo eyin o si mo pe emi ni Oluwa nitori ti iwo ti wi pe awon orilede mejeji yi ati awon ile mejeji yi yo je ti emi awo si ni nigba ti o se pe Oluwa wa nibe nitori na bi emi ti wa ni Oluwa Olorun wi emi o ti le se gege bi ibinu re ati gege bi ilara re ti iwo ti lo lati inu irira re si won emi o si so ara mi di mimo laarin won nigba ti emi ba ti da ole ejo iwo si mo pe emi le Oluwa ati pe emi ti gbo oro buburu re ti iwo ti so si oke Israeli wi pe a so won di ahoro a fi won fun wa lati run bayi ni eyin ti fi enu yin buna si mi e si ti so oro yin di pupo si mi emi ti gbo bayi ni Oluwa Olorun wi pe nigba ti gbogbo aye n yo emi o so di ahoro gege bi iwo ti yo si ni ile Israeli nitori ti o di ahoro be ni emi o se si o iwo di ahoro iwo oke seri ati gbogbo edumia ani gbogbo re won si mo pe emi ni Oluwa.
2: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa siwaju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa. A n bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a n ko ati eyi ti a n ka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi. A dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. A n tesiwaju ninu eko wa loni a n wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni a n so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti a ni ninu Jesu Kristi. O so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara. Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi iran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi wipe ori ni Kristi je eni ti a gbega eni ti a gbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oun ni o se idajo gbogbo aye. O wa n so fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi. Opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun ti o je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan wonyi ko ye nitori be o ye ki a fetisile ki a fiyesi ohun ti a n ko daradara ki amaba gba wa lo kuro ninu won ni gba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan olorun ninu ete olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wepe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wepe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti a ni ninu Kristi agbara emi mo ti a ni nipa wi pe a je ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun we pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni we pe a dabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanilekọ yi ninu akori meta ikini ishokan pelu Kristi ikeji kiku ninu Kristi iketa kiku ti ani kiku ti o je ti wa ikini ishokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi onkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi a ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fi esi on ti an ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunu po ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si Idale bi ko si ni sisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti abati gbe igbese igbagbo yi ti ati kuro lode ti ati wo inu ile ti ati kuro lodo esu ti ati di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti ati moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti ati koruko wa sinu iwe iye lorun ki akungun so wipe nigba ti ati wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye o kuro ati wipe aso wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ore ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a nso ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wipe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti a tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbese aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa eti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won ye ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisin yi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won ma jaya nitori wipe won je eni ti ko mo olorun ki akunkun so wipe won dabi ohun asan ni waju oluwa nitori wipe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu Kristi eje ki a wo Isaiah Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketa dilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re ase ka won sifun bi ohun ti o rehin ju ofo ati asan lo bi akobani Christi ajebi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lọlọrun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun oni emi ni ajara eyin le eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yoso eso opolopo nitori ni yiyara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Christi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Christi ninu Efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu ninu Christi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je wi pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu Christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi abaje ti Olorun eyi ni anfani wa bi abagba Jesu Christi gbo eyi ni anfani wa bi abari daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Christi lo nitori be bi o ba ti igba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Christi o je asan o je ofo ninu Efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Christi e je ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lọlọrun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Oluwa bi a ba ti di Christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Christi Oluwa gbo ti a ti mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Christi a si ti fi iye wa pamo ninu Christi ninu pelu Christi ninu Olorun wo Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Christi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Christi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Christi ninu Olorun je ki a wo kikun ti ani ninu Christi kikun ti ani ninu Christi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli ori ikokandinlogoji nitori na iwo omo eniyan so tele si gogu se wipe bayi ni oluwa olorun wi kiyesi emi doju ko iwo gogu olori omo alade mesheki ati tubali emi o si da opada emi o si dari re emi o si mu ogoke wa lati hariwa emi o si mu owa sori oke giga Israeli emi o si lu orun re kuro le owo osi re emi o si mu ofa re bo kuro lowo otun re iwo subu lori oke giga Israeli iwo ati gugu awon ogun re ati awon eniyan ti o wa pelu re emi o fi o fun eye ode oniruru iye ati eranko igbe lati paje iwo subu ni gbangba oko nitori emi le o so ni oluwa olorun wi emi o si ran ina si magogu ati saarin awon tin gbe erekusu lai beru won si mo pe emi le oluwa emi o si so oruko mimo mi di mimo laarin eniyan mi Israeli emi ki yo si je ki won ba oruko mimo mi je mo awon orilede yo si mo pe emi le oluwa eni mimo ni Israeli kiyesi o ti de a si ti se ni oluwa olorun wi eyi ni ojo ti emi ti so awon ti o si n gbe ilu Israeli yo jade lo won si fi ohun ihamora won ni jona ati asa ati apata orun ati ofa umo ati opo won si fi ina sun won ni odun meje won ki yo lo ru igi lati inu oko wa be ni won ki yo ke igi lule lati inu ibe wa nitori ohun ihamora ni won ti fi dana won si ko awon ti o ko won won si dode awon ti o dode won ni oluwa olorun wi yo si se ni ojo na emi o fi ibi kan fun gogu nibe fun iboji ni Israeli afonifoji awon ero ni gabasi okun won si pa awon ero ni enumo nibe ni won gbe sin gogu ati gugu opolopo eniyan re si won si pe ni afonifoji amon gogu osu meje ni ile Israeli yo si ma fi sin oku won ti won ba le so ile na di mimo gbogbo eniyan ile na ni yo si sin won yo si je okeke fun won le ojo ti a yin mi logo ni oluwa olorun wi won si ya awon okunrin soto ti yo ma fi se ise se lati ma rin ile na ja lati lo isin awon ero ti o ku lori ile lati so di mimo leyin osu meje won ma wa kiri awon ero ti nla ile na koja nigbati enikan ba ri egungun eniyan kan yo sami kan si eba re titi awon asinku yo fi sin si afonifoji amon gogu oruko ilu na pelu yo si je hamona bayi ni won si so ile na di mimo ati iwo omo eniyan bayi ni oluwa olorun wi so fun olukuluku eya biye ati fun olukuluku eranko igbe pe e po ara yin jo ki e si wa e gba ara yin jo ni iha gbogbo si ebo mi ti emi ru fun yin ani irubo nla lori oke giga Israeli ki eyin ba le je eran ki e si mu eje eyin o je eran ara awon alagbara eyin o si mu eje awon omo alade aye ti agbo ti odo aguntan ati ti obuko ti apo malu gbogbo won apopa bashani e o si je ora li ajeyo e o si mu eje li amupara lati inu ebo mi ti mo ti ru fun yin bayi ni a o fi esin ati eleshin bo yin yo lori tabili mi pelu awon alagbara ati gbogbo awon ologun ni oluwa olorun wi emi o si gbe ogo mi kale laarin awon keferi gbogbo awon keferi yo si ri idajo mi ti mo ti se ati owo mi ti mo ti fi le won ile Israeli yo si mo pe emi ni oluwa olorun won lati ojo na lo titi awon keferi yo si mo pe Israeli lo si igbekun nitori aisedede won nitori ti won ti sote si mi nitori na ni mo se fi oju mi pamo kuro lodo won ti mo si fi won le awon ota won lowo gbogbo won si ti ipa ida subu gege bi aimo won ati gege bi irekoja won ni mo se si won mo si fi oju mi pamo kuro lodo won nitori na bayi ni oluwa olorun wi ni isisiyi lemi o mu igbekun jakobu pada bo emi o si saanu fun gbogbo ile Israeli emi o si jowu nitori oruko mi mimo won o si ru itiju won ati gbogbo ote won ti won ti se si mi nigbati won gbe lai beru ni ile won ti enikeni ko si deruba won nigbati emi ti mu won bo lati odo orilede ti mo si ko won jo lati ile awon ota won wa ti a si ya mi si mimo ninu won niwaju orilede pupo nigba na ni won mo pe emi ni oluwa olorun won nipa kiko ti mo mu ki a ko won lo si igbekun laarin awon keferi ṣugbọn mo ti ṣa wọn jọ si ile wọn emi ko si fi ẹnikẹni wọn silẹ nibẹ mọ emi ki yo si fi oju mi pamọ kuro lọdọ wọn mọ nitori emi ti tu emi mi sori ile Israeli ni oluwa olorun wi.

E je ki a gbadura. Olorun Alaanu a dupe lowo yin wo pe atun wa se waju yin nisisin yi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ki a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun taara a dupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo iwe ihinrere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Eni kan si bi pe Olowa de hali awon ti a ogbala Olowa die hali awon ti a ogbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni yi bere nihin o nbere lowo Olowa oni Olowa die hali awon ti a ogbala awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan sosho le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi a ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ki a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo Peteru tabi lowo Johanu tabi lowo awon Farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo Lefi so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe Peteru tabi Johanu se o le so fun mi die hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba Olorun ibere nipa orun rere owo Olorun owo omo Olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe Olowa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa a ma huwa bi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi Olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi Olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo siwaju eni be wa ma so wi pe lami loye se die ni awon ti a ogbala o dabi eni wi pe iwo paapa o nra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba n bere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi n bere wi pe Olowa iwo nikan sosho ni a le bere lowo re
iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma n gbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma n gbagbe igbala wa a ma n gbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma n di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma n di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma n je ki a dabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe a n se were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o n jalankato to n sogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi a ba wo awon ti won ni oruko ninu ijo bi a ba wo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je to lowa awon je ti jesu bi a ba wo opolopo ti o je wipe bi a ba n ka awon ti n gba awe bi a ba n ka awon ti n gbadura bi a ba n ka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi a ba ka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi a ba ka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi a ba ka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin kan saamu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapaa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo ni awon ti o n wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ki a bo lowo ese won ko ni melo ni awon ti n gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni bi a ba ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bi a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapaa ki a wa si ijo ti o ni ironu
eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala je ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala je ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti nrako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon noa ri oju rere loju oluwa won yi ni itan noa noa se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re noa n ba olorun rin je ki a duro nibe nihin ni a ri lati ese ikini aso fun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile eje wipe won po lori ile eje wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wipe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wipe won gbagbe oruko Oluwa ari wipe won gbagbe ase Oluwa ari wipe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wipe ke a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wipe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wipe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obinrin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obinrin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wipe afe nigba ti o ba di wipe afe se tinu eni nigba ti o ba di wipe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kookan a ri wipe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iro okan eniyan kiki bini lojojumo kii se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o n ro wipe won a gbe igbesi aye
ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noah o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se pupo ni o moore ki se pupo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a npe jopo nihin e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti a nso lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni ṣugbọn ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o sese ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti nkoja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi ri pe ni akoko ti noa yi wi pe noa nikan soso pẹlu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni ori ojurere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesu si so fun wa o ni gege bi o ti ri ni akoko noa o ni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide o ni be gege ni yo ri nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa jesu kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona ihin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re àwọn ènìyàn máa ń sọ wípé bí ó bá jẹ́ àwa nìkan ni a fẹ́ lọ sí ìjọba ọ̀run tí a gba bíbélì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó dàbí ẹni pé díẹ̀ ni a lè gbàlà bẹ́ẹ̀ lórí ní àkókò tí noa àwọn ènìyàn mẹ́jọ nínú àwọn ọgọ́rọ̀ ènìyàn tí wọ́n wà lé ayé ní ìgbà náà àwọn ènìyàn mẹ́jọ díẹ̀ lé àgbàlà yẹ kí a wo ti àkókò noa nínú pétérù kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹfà tí a sọ àwọn ìlú sodomu ohun gomorrah di eérú nígbà tí ó fi àfọ́bàjẹ́ dá wọn lẹ́bi tí ó fi
won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke a ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wo bia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe anreti oluwa wa anreti bibo jesu christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo wipe nitori jesu christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lailai ni a ti n ka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada iru awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki n ka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo johanu Yohanu ori kejila lati ese ikokanla Yohanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidede kuro ninu oku ni a fi ri wipe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto
bi abanka nkan wonyi ti a ngbo wipe gbogbo aye woto a le ro wipe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wipe opolopo ni o woto leyin ati ka wipe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wipe amu Jesu Christi nitori pe opolopo

je fi sile mo ba jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi no njo ma ba jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wo pe die le awon ti a ogbala e a se wo pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wo pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun lerin je wi pe o nfe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ruwe pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe akan wa se ilesin igbala ki de nitori wi pe akan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idina ohun idena ti o ndi awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi no njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu be si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun wi pe awon die wa ti won jo looto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le nsami laake bi oro Olorun ti le gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikomirijo mi.

o sese ki oro olorun ki o ta gba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o ta ba awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wipe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ope lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigbati o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigbati iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihinrere nitori eko ihinrere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigbati won a so wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe afeteli jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be sini sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wi pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigbati awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe mo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin a tun so pe kilode Jesu to so pe o ti di oko re Jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele Jesu mo ni eni ti o ti gba Jesu gbo tele tele a tun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni a ri wi pe opo awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ka wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun o to ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo nti se Jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kila ri nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wi pe olorun kunkun mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi
bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe egbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wo pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma n fi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma fara ti owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alaafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohunkohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran paapa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re eni jesu fi so fun wi pe o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si woyika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu n so ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o n so wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o n so wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe bi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si pe son gbogbo fun mi mo si n fe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o n so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ara se apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu kristi ti o n so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laaye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laaye lati di wa lowo itooto ni olorun n fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma n je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan wonyi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu
won ta ba si so fun ta ba nkilo fun wi pe han eni ti o ba fe nse itoselu wi pe ipo elege patapata gba lo wa wi pe nitori en to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo wi pe ki asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwon na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwon na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwon na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na wo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun olorun won so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won ni to ba gbo to bi e won ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a n pe onisinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o seese nitori wi pe ibi ti a ti n pejopo won wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi n ko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wipe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsiyi awon to wa nibi nisinsiyi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi a ti le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihinrere a je eni ti o n fe ba jesu duro ki a ba le ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo
ki o wa darapo pelu awon ti o mo Olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe Olorun Woluko ori kejila ese ikeji le logbon Luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba Olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni won tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje Jesu Christi ra pada awon ti a wena mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu Olorun lati fi ijoba Olorun fun o se dide duro o se so fun Olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun Olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba Olorun wi pe ninu anu Olorun ninu agbara Olorun yo ba o ke won kuro o se so fun Olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o nfe wa pelu Olorun wi pe oni fi Olorun sile oni fi oro Olorun sile o se bere ranwo lowo Olorun o se bere ore ofe lowo Olorun o se so fun Olorun wi pe Olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le komi sile awon ojulomo won le komi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba Olorun yi se mo fe debe so fun Olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun Olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti Olorun o fe wa pelu Olorun so fun Olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun Olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu Olorun ni orun rere titi lai so fun Olorun wipe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo.

Idafidi, ori karun dini adota. Ori karun dini adota. Lati ese ikefa si ikeje. Oni olorun lae ati lae lae ni itere. Opa alade ijoba re, opa alade otito ni. Iwo fe ododo, iwo korira iwa buburu. Nitori na li olorun, olorun re. Se fi ami ororo ayo ya o. Solori awon ogba re bi o ba fiye si on ti aka yi o so wipe ni ese kefa o so nipa olorun o ni olorun lai lai ni itere ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori na ni olorun olorun re o pe ni olorun ninu ese kefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje tani yeyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu heberu ranti on ti aka we pe o n so nipa olorun o si tun so nipa wi pe olorun ti an so nipa re yi titi lai ni itere ati we pe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo heberu ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa si aye o mo wi pe yi n so nipa Kristi o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wi pe ran ti wi pe yi n so nipa Kristi ni ti omo li o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti a ti ka ninu orin dafidi o n toka si jesu kristi o si n pe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awamaridi sugbon o je ohun ti a sipaya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o ti n so nipa kristi ni o n so wipe oun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo matthew ori kini lati ese ikokanlelogun titi de ese iketalelogun yo si bi omokunrin kan jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won de kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se olorun wa pelu wa bi a ti n pe jesu kristi ni Emmanueli ni antumo re fun wa wi pe itumo re ni wipe olorun ni o deniyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti olorun wo iwe heberu lekan si heberu ori kini lati ese ikini ki a wo ti iwe mimo n so nipa jesu kristi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pa se omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipa se eni ti o da awon aye pelu bi o ba ti n gbero ninu okan re tabi ti o ni apiyesi we pe bawo ni a se da aye je ki o ye we pe olorun ni o da aye sugbon so fun a we pe eni ti o da awon aye nipase Jesu Kristi eni ti se itanṣan ogo re
ati aworan ohun ti kara re ti o si nfi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi nso nipa Jesu Christi wepe oje olorun oje eleda wa o nsi ni olorun aye raye ninu kolose ori kini wo ese ke dogun le kan si eni ti se aworan olorun ti akori akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wepe ada Jesu nitori pe awon ti o ma ngbe bibeli kaakiri ti won ma nta iwe ti won ma nta kaakiri won ma nso wepe Jesu ni akokoda ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wepe ede ti bibeli nlo ko ye won bi a ba nso nipa akobi ninu ede greek ti a fi ko majemu titun o nso nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni epo eyi ko so nipa akoko wepe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eni o fi so wepe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo wepe o je bibeli je ki o da wa loju wepe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wepo pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mo mi sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wipe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wipe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le o wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Kristi nipa olugbala wa nipase re le ati da ohun gbogbo ati lehin re a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli je ki o ye wa wepe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati wepe ohun ni olubori ati o wa ni ipo ori ninu ohun gbogbo ninu Filipi ori keji Filipi ori keji anwo ese ikefa eni ti o ti le je aworan Olorun ti ko ka si iwora lati ba Olorun dogba an so fun ni hin wepe o je aworan Olorun ko se ka si iwora eni wepe ki se ohun ti o nja fun tabi ohun ti o fe nowo si ti ko je tire o je eni ti o ba Olorun dogba nitori be ni Paul apostoli ni o je ki o ye awon eniyan wonyi wepe Jesu Kristi yi ni se aworan Olorun ati wepe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won toka won si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won di eni diduro sese eyi ni Paul nso fun wepe ki won gbojú kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kán mọ̀ wípé Jesu Kristi ti tó fún wọn ìkejì ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé Jesu Kristi yìí ni ẹlẹ́dàá ohun gbogbo wo Kolose orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo ohun tí ń bẹ lé ọ̀run
ati ohun ti n bele aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon ese olorun won yi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so ni hin ni wepe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri iba se ohun ti n be le aye tabi ohun ti n be le orun iba je ohun ti n be ni oke abi ohun ti n be ni isalele wepe agbara Jesu Christi ni o da won bi awon ti ko loye iwe mimo bi won ba n wo awon ise iyanu ti Jesu Christi se ninu majemu titun won ma se kayefi won ma bere ibere pupo wepe bawo lo se le sese fun Jesu lati so omi di oti wine bawo lo se le sese lati ji oku dide bawo lo se le sese lati mu ki arorin bawo lo se le sese lati la oju apoju ohun ti ko ye won ni wepe eni ti o je eleda ohun gbogbo eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu ohun gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro fun ru eni be lati se awon ise iyanu ti a nka ninu bibeli je ki a tun wo lekan si ki a pada si majemu lai lai ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni 100 orin dafidi ori keji le ni 100 lati ese 25 ese 25 orin dafidi ori keji le ni 100 lati ese 25 lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi nso nipa eleda oni lati ipele aye lati iseda aye lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won o se gbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o se paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti aka yi tani awon oro won yin soro nipa re nigbati o wi pe lati igbati jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan won yi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wipe eni ti o da nkan wonyi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a nso nipa re ninu hebero ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa li atiti ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi soro nipa Jesu Christi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Christi ni o nso nigbati o wepe sugbon ni ti omo le o wipe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigbakan eyi ni o tesiwaju lati so fun a wipe nipa Jesu Christi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wipe iwo oluwa Christi li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wipe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Christi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo
ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke ma beru wi fun awon ilu Juda pe ewo Olorun yin kiyesi Olowa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re sin be ni waju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe Olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe Olowa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokan la ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wi pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto a nso nipa Jesu Kristi o bo owo iran re bi oluso agutan yo se fi apa re ko awon odo agutan yo se ko won si aya re yo se rora da won da won ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o se fi ikan won orun ti o se ti ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o se fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wi pe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele re wi pe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa Olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati Oluwa kan soso Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipase eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipase re nitori be je ki o yi o daju wi pe Jesu ti a n soro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipase re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re Jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe Jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara Kristi be ni a pe Kristi ni ori ijo ninu Kolose keji ori keji ninu Kolose ori keji ese ikokandinlogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si n so sokan po ti o si n dagba ninu ibisi Olorun ohun ti a n so nipa ori nihin tabi ti a n so nipa Kristi ni wipe Kristi gege bi ori ohun ni yoo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu Olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti n toni oni oluso agutan oni adari oni asaju
oni orisun agbara nitori be fun ijo Jesu Kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisha ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon Jesu Kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara o nsi ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se sotele sugbon oro ti Jesu Kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku wa nitori wepe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki awo efesu ori kini efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo Jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa nitori be bi abamo olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisha tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran sin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu Jesu Kristi oluwa olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si Kolose nisisiyi ori kini lati ese ikedogun ki a wo akojopo ohun ti olorun ko wa ninu awon ese ti a ti n ka yi lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa wepe a ko le ri olorun a ko si si eni ti o ri olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni olorun deniyan ti o wa si aye ti o fi olorun han se olorun lagbara o lagbara se olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ Jesu Kristi se a mo wepe ko si ohun to soro fun olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun Jesu Kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re le ati da ohun gbogbo ninu Jesu Kristi ati nipasẹ Jesu Kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo Jesu Kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi olugbala wa nitori wipe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wipe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wipe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wipe nipase re le ati da ohun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gba gbo o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wipe oni olorun ati eleda ohun gbogbo o si ni eleda wa o si so wipe ati fun le ada nkan wonyi bi o ba je wipe oni o da o ati wipe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba niwaju re e se ti a ko ni fi sin olorun o si ohun si wa saaju ohun gbogbo ki a to da awon ewebe ki a to da aye ki a to da ohunkohun ni Jesu Kristi eni ti o je olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye ohun ti wa saaju ohun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obinrin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se ohun ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ninu Jesu Kristi ni ohun gbogbo duro sokan ohun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agutan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Kristi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye
ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo bi o ba yin olorun ti o pori bale fun olorun bi o ba sin olorun ni aye ti a wa yi bi o ba di orun pelu o ma sin nitori wo pe ohun ni o ni ipo ti o ga julo ati o je nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo ki o le ma gbe inu re awon ti o fe da okan awon ara koloseru to fe si won ni popada to fe ko oju won si olorun ajeji to fe so fun wi pe o da bi eni pe Christ Jesus ko to fun won eyi ni Paul apostle ni o fi wa laye won yeke yeke wi pe Jesus Christ to fun wa mo si gbagbo pe o to fun iwo na pelu wi pe bi a ba gba Jesus Christ gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wi pe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a nsaferi ti a ko le ri ninu Jesus Christ nitori wi pe bi a ba le to Olorun baba wa nipase re nipase Jesus Christ yo le seju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa eje ki a dide duro ki a piyin fun Olorun wi pe o la wa loju wi pe o mu a kuro ninu okunkun o je ki a mo wi pe Jesus Christ ni aworan Olorun ti a ko ri Jesus Christ ni eleda ohun gbogbo ati wi pe Jesus Christ ni o je olori ijo bi o si ti je olori ijo je ki o je olori fun iwo na bi a ko ba ti igba okan re la ran ti pe Jesus eleda ohun na ni Jesus olugbala Jesus eleda ohun na ni Jesus oluṣagotan ohun ni o fi eje re rubo fun wa Jesus Christ yi kan na Emmanuel Olorun deniyan Olorun wa pelu wa ohun ni o wa lati gba wa kuro lowo ese nitori be bi o ba fe gba olorun gbo bi o ba fe sin olorun ni tooto oni lati ko orisa sile oni lati ko ise owo ti ara re sile oni lati ko awon ese eke sile oni lati ko awon eko eke sile oni lati ko awon nkan miran ti o fi fe ropo Jesu oni lati ko won sile oni lati ko eko isiran ti o wa ninu aye oni lati ko won sile ki o si romo Jesu Christ ni kan soso nitori wi pe oni eleda on gbogbo oni aworan olorun ti a ko ri oni olori ijo oni eni ti a fi fun gege bi olu eni ti o le se wa pe oni eni ti a fi fun wa gege bi eni ti o le mu wa lati aye yi lo si orun rere oni eni ti a fi fun gege bi eni ti o le dari ese wa jo wa eni ti o le mu wa kuro bo lowo idajo oni eni ti a fi fun wa ti o le mu wa si odo baba nitori be ke pe olorun ki o si fi igbagbo re ninu Jesu Christi ki o fi han nitori pe Jesu Christi ni eleda ohun gbogbo nipase agbara re ni a fi ko awon nkan sokan papo titi disisiyi bi o ko ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o gba Jesu Christi gbo o gba Jesu Christi gbo gege bi eni ti a fi han ninu oro olorun gege bi eni ti a fi han gege bi eleda olugbala oludanisile oludande ati onidajo ti o dajo gbogbo aye ni ikeyin gege bi oro re ninu isiresi olorun ma se je ki enikeni ki o tan oje lati ma fi ohun miran kun isin olorun ma se je ki enikeni ki o tan oje wi pe Jesu Kristi ko to gege bi olugbala gege bi oludande gege bi oluṣagotan gege bi olufuni ni iye ma se je ki enikeni ki o tan oje wipe ni lati tun ma wa awon angeli kaakiri wipe ogbon ijinle tun wa nibi kan yato si ninu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ninu Jesu ni ekunrere gbogbo nkan ti o wa ninu Olorun ni o pe si o ni a fi fun wa lati gba kuro lowo ise wa ati lati di wa mu titi de opin lati mu wa lo sodo Olorun nikehin Jesu Kristi yi kan na ni a fi fun wa gege bi eni ti o fun wa lori ofe ati agbara lati je olooto titi de opin bi o ba saro re ti nisisiyi ti o ko sile rati pe Jesu yi kan na ni yo je onidajo ni ojo ikehin.
Je ki igbagbo re ki o wa ninu Jesu Christi, Oluwa, Olorapada, Olugbalawa.

Iabato yiwa, eru wuwo, yo dokwi ni igbese aye wa. Aesan ko gogun, yo pare ni igbese aye wa. Awon oke ti o ti wa, yo shidi ni igbese aye wa. Ni tori be ni ase nbebe, ni asale iwe pe, gbogbo oke, gbogbo aesan, gbogbo egun, gbogbo ijegaba satani, gbogbo idaniloro satani, e o mu won kuro loruko Jesu. Wipe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade anbe yin we pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupe pe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imolara re loruko Jesu Christ Oluwa wa. E joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an so lori agbara atobiji olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti olorun ati awon oke wa olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sara se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbo tan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe liri akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun ohun lati se o ni ni woye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keje le ni ogoji Jobu ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wipe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wipe emi mo wipe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketadinlogun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti ye o si wi pe Olorun ni atobiji to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati Olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga o ni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko o ni lo

o ba fi oju ri eyi ti a nso yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko sese ni igbesi aye re yo di sisese loruko jesu ni kia kia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodio orike dogun exodio orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a nso fun ninu chronicle kini chronicle kini ori kokande logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori ohun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbesi aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti a nsin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijo kijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju eni kokan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni a tobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wo pe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikarun din logbon nje tani eyin o hafimiwe tabi tali emi o badogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga ki ese wo tali o da nkan wonyi tali o da won mo ni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won li oroko nipa titobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji di logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won o si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹrẹ si ni riran ayaro dede ki o ma rin

ichi atika jeke aka esetiote li oni eniti obafe mire yoso ono ini eniti obanshe akeba jera eniti onto juara kofe ishoro kofe nunibini kofe wahala kofe ashinibo oni eniti obanshe be yoso emire no o wan so fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a o ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaaso ni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu nibini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba niwaju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu epistle kini si awon ara Thessalonica ni an ka ori kini ese ikesan epistle kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ire kuro ninu ibori.

kúrò nínú ere láti máa sin ọlọ́run alààyè àti òtítọ́. Ó yẹ wà nígbà náà wípé bí kì í bá ṣe wípé a kọ òrìṣà sílẹ̀, gbogbo àwọn òrìṣà tó wà lọ́wọ́ wa nílé wa ní ìdílé wa, bí kì í bá ṣe pé a kọ̀ wọ́n sílẹ̀, ìsìn wa kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. A kì í sin Ọlọ́run kí a tún máa bọ̀rìṣà lẹ́ẹ̀kan náà. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run ni ọba, kí a sì kọ gbogbo òrìṣà sílẹ̀. Èyí jẹ́ wípé kí a rọ gbogbo àwọn orogún tó lè máa bá Ọlọ́run ta kàngbọ̀n, kí a rọ̀ wọ́n lóye, nítorí wípé a kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Nínú Lúkù orí kẹrìndínlógún, ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, kò sí ìránṣẹ́ kan tí ó lè sin olúwa méjì, àyàṣebí yóò kórira ọ̀kan, yóò sì fẹ́ èkejì, tàbí yóò fi ara mọ́ ọ̀kan, yóò sì yan èkejì ní ipò sí. Ẹ̀yin kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni. Ẹ̀ṣẹ̀ ní láti kúrò lọ́wọ́ wa. A ní láti di ẹni ọ̀tún, ẹni ìgbàlà, kí a kọ àwọn ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lòdì sí, kí a kọ wọ́n sílẹ̀, kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ìsìn sí Olúwa. Nínú Joshua orí ìkẹrìnlélógún, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa kí ẹ sì máa sìn lé òdodo àti lé òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn nì kúrò tí àwọn baba yín sìn ní ìhà kejì odò ni àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sin Olúwa. Bí a ti ń sọ nínú Májẹ̀mú láéláé, bẹ́ẹ̀ náà ni a ń tẹnumọ́ nínú Májẹ̀mú titun wípé bí a bá fẹ́ sin Olúwa, a ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, a ní láti kọ iṣẹ́ ara sílẹ̀, a sì ní láti kọ àwọn òrìṣà sílẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mú Ọlọ́run àjèjì tí ń bẹ láàrin yín kúrò, kí ẹ̀yin sì yí ọkàn yín sí Olúwa Ọlọ́run Ísíráẹlì. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé Olúwa Ọlọ́run wa lé àwa ó máa sìn, ohùn rẹ̀ lé àwa ó sì máa gbọ́. Bí a ti rí àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó yé wa wípé láìsí ìrírí àtúnbí, ìrírí ìgbàlà tàbí ìyípadà ọkàn tí ó dájú, kò ṣeéṣe láti sin Ọlọ́run ní ìtẹ́wọ́gbà. Deuteronomy orí kẹwàá, ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ogún, bí a bá ti ń kà wọ́n, ni kí ìwọ fúnra rẹ kí o jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí o máa túmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí délé nínú ọkàn rẹ, kí o mọ àwọn tí Ọlọ́run ń béèrè, kí o tó di wípé o gbọ́ wọlé iṣẹ́ ìsìn Olúwa. Deuteronomy orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ogún, ǹjẹ́ nísinsìnyí Ísíráẹlì, kí ni Olúwa rẹ ń béèrè lọ́wọ́ rẹ? Bí kò ṣe láti máa bẹ̀rù rẹ̀, fiyèsí nǹkan àkọ́kọ́ nìyí, wípé kí o máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìkejì, láti máa rìn lé ọ̀nà rẹ̀ gbogbo, kí a tó sọ wípé a ń sin Ọlọ́run, ohun àkọ́kọ́ kí a máa bẹ̀rù rẹ̀. Ìkejì, kí a máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo, gbogbo ìlànà tí ó là sílẹ̀ kí a rìn nínú rẹ̀. Ó ní láti máa fẹ́ ohun tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí a fẹ́, ohun tí Ọlọ́run bá kọ̀ kí a kọ́. Ó tún wá ń sọ fún wa wípé àti láti máa sin Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú àyà rẹ gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn rẹ gbogbo. Orí ohun mẹ́ta tó ṣáájú kí a tó sọ wípé a ń sin Ọlọ́run tàbí a ń ṣe iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ó ní lákọ̀ọ́kọ́ kí a bẹ̀rù rẹ̀, lẹ́ẹ̀kejì kí a rìn nínú gbogbo ọ̀nà rẹ̀, ìkẹta kí a fẹ́. Ó ní lẹ́yìn náà ni a ó máa sìn pẹ̀lú gbogbo ọkàn àti pẹ̀lú gbogbo àyà wa. Ní ẹsẹ̀ ogún, k
ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru ka ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua orikejilelogun Joshua orikejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun awi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun awi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sihin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wipe a o si Oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini, ori kefa, ese ikokan delogun ati ese ogun. Oni tabi enyi komokpe, ara yi ni tempili emimimo, timbe ninu yi, ti enyi tigba lowo Olorun, enyi kisi se ti ara yi, bi abati dieni igbala, bi oruko abawa ninu iweyi Olorun, bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wipe ati di omo Olorun o nso fun wa wipe a ki se ti ara wa nitori ati rayin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji orike dogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihin o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a ri Dafidi bi o ti le je wipe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wipe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan wonyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wipe awon je iranse
ati pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba we pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese ke dogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ke amo we pe bi abamba oluwa soro ke amo we pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ke a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ke a so fun wi pe gege bi gbogbo yi ti oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba oluwa awon oluwa ke a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi o le so agotan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba tin lana sile wi pe ise esin ti a o se ni yi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amoratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa Oluwa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisi ki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wo pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle keji ori ikarun din logoji chronicle keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si oluwa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wipe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo Dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko
oni esin oluwa olorun yin nisinseyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin se oluwa ki e ranti we pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe onkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si onkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fura ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to n tele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fun rara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo n toju olorun lo n fi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu matthew ori kedogbon matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo lehin jesu ohun yi ti won se won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikupa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon aposteli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si oni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be ohun ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti o ri ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni onitan korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini
si si ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa si si ijo olorun yi pin si meji ikan ni wepe a nsi ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsi olori jori omo ijo kokan ye ke awo ni kokan ikini si si ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo tin fi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa sunihin nisisiyi o je wepe an se se ranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe an se se sin fun eni kokan tabi si eni kokan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o se se ki a wa ninu egbe awon akorin o se se ki a wa ninu egbe awon tin sona o se se ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o se se ki a ma dari idapo oju ile o si se se ko je wepe adari ekun la fi wa se o se se ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise ise ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni a ni ti a nse si eni kokan fun eni kokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si eni kokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olukoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si eni kokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa wepe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi
ke so wi pe anwo ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ke a rele o gba wi pe ke a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba wi pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi an lo si ipa keta sisa pon lati gba awon ti onula lona kona bi a tin wo nkan yi a wo apere Jesu Christi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ke awa na ke a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yi so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori ige agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta ije re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu Corinthi keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipe kan Corinthi keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Christi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki ele ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Christi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun rara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala ko ni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje a n gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan ko ni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je iranwo fun ohun bi ohun ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be eyi ni a fi n gbo wi pe elomiran a so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olu ko iya tabi ade ko iya sugbon a so fun wa pe bi o se ti Jesu ni ohun o ko iya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore ko iya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa naa ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran ni
nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti Oluwa o ye ki a setan ki a le sapon ki a le se onkon ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese kefa lo ti nje ki oye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon lai rise miran ti o nduro o si we fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o po wa li agbase e je wi pe bi iwo na bi o ba nse ro awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihirere Jesu wa nso fun a wepe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon ekukuto awon agutan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wepe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wipe ijoba Olorun ko si dede ese ikejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba ti nse tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro ihirere oro ti yo gba won la oro irunu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe Oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wipe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so okanu ninu won ti ki yo fi 99 iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri ohun ti Olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won
ki agbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni wo pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin se gbe ko si ayo kan ti o le mi gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori oloto mokan din logorun lo ti ko se aini ironupo ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki agbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nowo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tarasasa lati fi ona igbala han awon elese tin segbe gege bi paulu gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo se tan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo se tan lati sise fun o Jesu emi olorun pe o o so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikorepo alagbase o to nkan o wa so fun wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbala wa lese agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran onise se o fe ko ise fun olorun olowa ran onise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo se tan lati sise fun Jesu mo de o ran mi.

ninu Eberu orikeji lati ese ikokanla Eberu orikeji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati anything so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan sosho ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro iye wa lakoko nso wi pe enikan wa tin so ni di mimo nitori anything so ni di mimo ki loruko eni tin so wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti an so di mimo awon wo la n so di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la n so di mimo rara nitori ese yi so fun a wi pe lati odo enikan sosho ni gbogbo won ti wa ati Jesu tin so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti an so di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eniti so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan sosho ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan sosho yi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti an so di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerindilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan sosho oni nipa ebo yi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si iso di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni iso di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerindilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o si ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa eyi to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun a wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re konu kuro leyin igba na yo si ko ofin re si wa le okan yo si ko awon majemo

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Wewuli Danieli, Ori Ikini, ni odun keta ijoba Jehoiakimu, oba Juda, ni Nebukadnesari, oba Babeli wasi Jerusalemu, osi doti, olu wasi fi Jehoiakimu, oba Juda li lowo, pelu apakan ohun elo ile Olorun, ti o ko lo si ile Shinari, si ile orisha re, osi ko ohun elo na wasi ni ile isura orisha re. Oba si wi fun Ashpenasi olori awon iwefa re pe ki o mu awon kan wa ninu awon omo Israeli ninu iru omo oba ati ti awon ijoye awon omo ti ko legan lara sugbon awon ti o se arewa ki o si ni imo ninu ogbon gbogbo ti o mo oye ki o si ni iye ninu ati iru awon ti o ye lati duro le afin oba ati awon ti aba ma ko ni iwe ati ede awon ara Kadia oba si pese onje won lojojumo ninu adidun oba ati ninu oti wine ti o mu ki a bo won be bi odun meta pe ni opin re ki won ti o le duro ni waju oba nje ninu awon wonyi ni Danieli Anania Mishaeli ati Asaraya lati ninu awon omo Juda awon eni ti olori awon iwefa si fi oruko fun be ni o pe Danieli ni Beteshasari ati Anania ni Shadraki ati Mishaeli ni Meshaki ati Asaraya ni Abednego sugbon Daniel pinu re le okan re pe ohun ki yo fi onje adidun oba ati oti wine ti o mu ba ara ohun je nitori na o be olori awon iwefa pe ki o ma ba ba ara ohun je Olorun sa ti mu Daniel ba oju rere ati iyonu pade lodo olori awon iwefa olori awon iwefa si wi fun Daniel pe mu beru oba Oluwa mi eni ti o yan onje yin ati ohun mimu yin nitori bawo ni ohun se ri oju yin ki o faro ju ti awon okunrin egbe yin kan na lo nigba na ni eyin o se ki emi ki o fi ori mi wewu lodo oba nigba na ni Daniel wi fun olutoju ti olori awon iwefa fi se oluso Daniel Anania Mishaeli ati Asaraya pe da awon omo odo re wo emi be o ni ijo mewa ki o si je ki won ki o ma fi ewa fun wa lati je ati omi lati mu nigba na ni ki a wo oju wa ni waju re ati oju awon omo ti nje onje adinu oba bi iwo ba si ti ri si be ni ki o se si awon omo odo re bẹẹni o gba fun won le oran yi o si dan won wo ni ijo mewa le opin ojo mewa a ri oju won lewa won si sanra ju gbogbo awon tin je onje adidun oba lo bẹẹni olutoju mu onje adidun won kuro ati oti wine ti won ibamu o si fun won le ewa bi o se ti awon omo mererin won yi ni olorun fun won ni imo ati oye ni gbogbo iwe ati ogbon Daniel si ni oye ni gbogbo iran ati ala nigba ti o si di opin ojo ti oba ti da pe ki a mu won wa nigba na ni olori awon iwefa mu won wa siwaju Nebukadnesari oba si ba won soro ninu gbogbo won o si si eni ti o dabi Danieli Anania Mishaeli ati Asaraya nitori na ni won fi nduro ni waju oba ati ninu gbogbo oran ogbon ati oye ti oba n bere lowo won o ri pe ni iwon igba mewa won san ju gbogbo awon amuye ati ologbon ti o wa ni gbogbo ile ijoba re lo Danieli si wa sibe titi di odun ikini ti Kirusi oba
2: adupe pe o ran Jesu Christi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa adupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje a nbe o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa
3: amen
2: e ma se je ki a fi ohun ko pa mo fun yin
3: amen
2: abe yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa
3: amen
2: ohun ti o ba eleda reja yo kuro ni okan wa
3: amen
2: ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ereje ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pipe bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe ọpọlọpọ wa ni a ni ọmọ ninu ile o si ma nje ohun ti o ma ndun wa bi ọmọ ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe ati ni iriri ni ibi ise ti o si ma nje ohun edun okan wa bi o ti le won ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti won ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma nso titi ki o to gba fun wa o ma nje ohun ibanuje pupo bi e ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma n pe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun a si ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni koni si ohun ti a n bere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n bere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni adawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran ki se ohun nikan ni o n da adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe kò dára bí o bá ń gbọ́ràn ní ìgbà gbogbo wípé á dàbí ẹni wípé ó jẹ́ ọ̀dẹ̀ bí ẹ bá sì rí ẹnikẹ́ni ní ìgboro tí ó ń ṣe àìgbọ́ràn ó ní àwọn tí wọ́n máa ń sọ fún wípé kò ṣe àǹfààní láti gbọ́ràn sí ohun gbogbo tí ó ń gbọ́ nínú ilé ọlọ́run bákan náà ni bí o bá ṣe wípé kò sí ìyá kò sí bàbá kò sí ẹnikẹ́ni bí ọ̀rẹ́ tí ó ń kí wọn lẹ́yìn ìgbọràn arọnù jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n mo jẹ́ sọ fún ọ wípé gbogbo àìgbọràn pátápátá ni ó ní ìjìyà nínú ṣùgbọ́n àánú ọlọ́run wà fún àwọn tí wọ́n ṣetán láti fi ìgbọràn pípé bá ọlọ́run lò mo n fẹ kọkọ wo àwọn tí a rí kà ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si fe wo kini ohun iwuri ati ifeyiti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun lati ese ikewa ni anka nipa ogbeni kan a obi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupa ni tele tele o je elese ese ti re ti le buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o tin tesi waju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wi pe olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu aposteli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo nje wo fun olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi on ko pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni o nfe ko pe jina ni aran ojise olorun kan si ti a pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la asin ni ki o dide ko pe pupo abaptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wipe bi o ti wa bi loni o se se bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wipe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si n fe fun ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo nbe olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paul o si de ara re le owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem. Paul n tese waju lati gboran si Olorun lenu. O ti gbo ipe, o ti gbo ipe nija ti a pe wipe o ye ki o lo si Jerusalem. Bi o ti le je wipe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul. Beni Paul n se okan akin, o si ni okan ti o duro sinsin. O pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si Olorun lenu. Ibi ti won wa duro si, ibi ti won gbe ni akoko yi ni wooli eniyan Olorun, ki se keferi sugbon wooli, eni ti ohun paapa mo nipa eni ti a n pe ni emi mimo. O debe o si mu amure Paulu o de ara re, o wipe ta le o ni amure yi, won ni arakunrin yi ni o lo ma se o. O ni wahala wa niwaju, isoro a po fun, nitori wipe bi o ba gboran si Olorun lenu esu ota emi wa ko ni je ko gbadun, a si ko si awon Jew ninu, won se lodi si pupo pupo. Eru ba bere si ni ba awon arakunrin, arabinrin, awon ore, awon ti o mo Paulu, ni won bere si ni so wipe Paulu ma se lo gbo idahun Paulu ni ese iketala. Nigba na ni Paulu dahun wipe ewo le eyin se yi, ohun ti o ye ko so fun onile niyen. Nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi, nitori pe a ti gbo pe lagbaja eni ti a bi sinu ile igbagbo, eni to je pe lati kekere le o ti je afafa ninu esin, eni to je pe opolopo wa ni an sare tele omoluabi si ni, iwo to ti dagba lagba, iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile, a tun gbo wi pe o nlo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e, won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli, ewo tun niyan. Iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko, won ni ko joko sarin, won ni okun le sibe mbo lo tun lo se bi awon baba e ongba ti won fe ko ile isin to wa labule yi abi won fi pitan fun eni, on lo fi okuta sole sibe. Baba o si kere ninu ise isin ago church onora, awon aga iwasu onoye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja, abi won kin so fun enkan to nlo nle ni, gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa. O tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi, won tun so pe o lo se eko bibeli, ma gba were mesin o se jeje o, awon ti won ba ka bibeli pupo ma ya were ni sora e, bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu ile won, awon ni wasu o dun lenu won, won ma so fun e wipe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda. Igba ti gbogbo won ba soro tan pata

a ni o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere mo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen ah abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penu po na so fun bolu wi pe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketala nigba na ni paul dan wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esi mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so ku won ma daya fu o nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihin rere ti a fi to lenu woyi wipe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tan aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki o ri ti o je ki o ni eti omo ti o n gboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu ni bi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si olorun lenu sugbon paul n so fun won wipe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan soso ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni jerusalem nitori oruko jesu oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je jesu christi kan na ra pada bi a ti ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro olorun bi awa na se n gbo oro olorun ti o pinnu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o n so wipe bi o se ti ku ni mo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fẹ ki o se akiyesi niyen ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won a dake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo olorun pupo eni ti ko ni ipinnu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun won wipe bo ba gbo ari si o taya e ti n ja ti won wa pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma niso emi n fe o salera fun ara bo ba ti ri pe bee ni won tun kenu ti o ju bee lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo tiẹ nkan ta fẹ fi se irubo ki kawon eyan le ma mu aso mi o ki n se irubo mo won wa si sọọbu e mi to ti ranso won a kora won de pelu egba lo pelu gbogbo e lowo won a so pe oya egbe machine e won a gbe lo won gba tan ba se fitina si e tan ba fi e bayi pe a lo lokan e o sese ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisa naa ajo masin tabi o sese ko ti je pe o ti n fe gbe igbese igboran si oro olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wipe oro olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si ti n ka bibeli àwọn òbí ìyàwó yìí wọn á ti pè pé o ṣọ ọkọ ẹ ibi tó ń lọ yẹn wàárí àbọ ẹ tó bá máa dé á gbé bíbélì rù níjú àwọn tó ń kọ lọ́hùn á kàn dé ni tá a sọ fún ẹ wípé o jẹ́ palẹ̀ ẹrú ẹ mọ́ pé ìwọ ni ìyàwó kejì ṣọ o bó o bá sì ti dé ló ń fún ìjà mọ́nú wípé ń bo lo ti ń bọ̀ ẹ̀kọ́ bíbélì

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli amo we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi oluwa wa loni ante se waju ninu eko bibeli wa anko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun Kolose ori keta ese iketa dinlogun onkohun ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoru je kin la yi oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po eti o nje itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun owo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin wonyi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e ti o wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wepe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni Jesu Kristi fi so wepe ofin akoko ni wepe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wepe ikeji si dabi re nipa wepe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi aba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi aba fe enikeji wa a o ni ja lole bi aba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi aba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi aba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi aba fe enikeji wa a o ni jeri eke se eni ti a feran bi aba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohun ko ohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Kristi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo opin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi we pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife eyi je wi pe gbogbo opin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihin ni ese ti a nko loni ni Paul apostoli bi o ti je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wipe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohun ko hun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohun ko hun gbolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihin ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun ko ohun ti eyin ba si nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi ni oba fun onigbagbo fun kristeni nitori be ise kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun kristi a si gbodo se on gbogbo labe ifowo si kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se on gbogbo gege bi ohun ti akoyi ko gbodo wa fun ara re nigbati a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkankan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronipo wada ko mo wi pe bi a ba n wa si ronipo wada a n wa si ronipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu pe wada o ronu pe wada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣùgbọ́n gbà tí mo ti dé ìjọ dípà wa ran mi nísinsìn wí pé kí n ṣe àtúnṣe rárá o mú wọn ṣìnà kò yí ọ nǹkan tí ó ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ni wípé kí a ní ẹ̀rí ọkàn rere sí ọlọ́run àti sí ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ẹlòmíràn wọn wá bi léèrè wípé arábìnrin lágbájá ṣé kò sí nǹkan o bó ba sọ wípé kí ló dé tẹ sọ bẹ́ẹ̀ gbà tí a ò rí kí o lo yẹtí yẹrùn wúrà àti ẹ̀gbà ọwọ́ àti ẹ̀gbà ọrùn àti wípé a ò rí kí o máa jó irun rẹ níná kí o máa ṣe nǹkan wọ̀nyí mọ́ ìjọ tí mo ń lọ ni ìjọ tí mo ń lọ ló kọ̀ fún mi láti má lo nǹkan báyìí láti má lo nǹkan báyìí rárá ó ní ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe aṣọ tí ẹ̀yin bá ń wọ̀ ìrìn tí ẹ̀yin bá ń rìn bóyá o ń sọ wípé o fẹ́ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni o fẹ́ lo àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ ayé wọ̀nyí nítorí kíni ó ní ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ìdáhùn tí ó yẹ kí a fún àwọn tí ó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa ni wípé nítorí pé Jésù Kristi kọ fún wa Jésù Olúwa wa Jésù ọba wa Jésù ẹni tí ń ṣàkóso ìgbésí ayé wa Jésù ẹni tí ń tọpasẹ̀ wa ẹni tí ń darí wa ohun tí ó yẹ kí a sọ ohun tí ó yẹ kí a ṣe ìrìn tí ó yẹ kí a rìn Jésù Kristi ẹni tí ó jẹ́ ọba àti olùgbàlà fún wa òun ló kọ̀ fún wa láti rin ìrìn aláìgbàgbọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí èdè ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí ó yí padà ó yẹ kí a jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí ó ń béèrè lọ́wọ́ wa ìdí tí a fi ń ṣe ohun kan tàbí òmíràn kí a jẹ́ kí ó yé wọn wípé gbà tí a ti di onígbàgbọ́ gbà tí a ti di àtúnbí gbà tí a ti fi ayé wa sí ọwọ́ Jésù Kristi ohun gbogbo tí a ń ṣe ó wà lórí àṣẹ Ọlọ́run o wa lori wipe a nse gbogbo won li oruko luwa ati fun ogo Jesu Christi oluwa oro ti aka yi ninu kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun ko ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki awo ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni kristiani eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu kolose ori keta lati eso ikejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati kolose ori keta eso ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonuwo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko ape won ni ayanfe olorun bi aba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristiani awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti agba gbo awon wonyi ni awa ba soro ni ese iketa dilogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara Jesu Christi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa eyi ni ofin Olorun fun wa eyi ni ase Olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu Kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se on gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogu olorun ni kan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti filele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohun ko ohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki oye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o koruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristo olowa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristo se lori igi agbelebo awa ni an so fun wi pe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gbati ati fun ani iye ni pekun ni oruko Jesu Kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ke a ma se won ni oruko Jesu o tun wa so pe le oruko Jesu olowa bi aba so wi pe Jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni tin sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibi kibi ti a o gbe ibi kibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti jewo Kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti jewo Kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o n so ohun kan ti o ba fe se ero wipe jesu kristi ni oluwa jesu kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o seese awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni jesu kristi ninu okan re o bere wo pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki nwa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fin pe o eni a fin so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da un kan yato we pe a le se yi la ronu Christi a le lo si yin la ronu Christi a le jeunje yi la ronu Christi a le mu oti wine yi la ronu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lo wa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o n ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so

0: lẹ́sìn mìíràn èyí tí wọ́n fi ń rúbọ gẹ́ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wọn tún àgbà lọ wọn máa jẹ́ èyí ò sí fún ògùn ọlọ́run èyí ò fi hàn wípé àwọn kristi àwọn mìíràn ọtí ńkọ ẹ̀mú ńkọ ògógóró ńkọ tí wọ́n mú wọn a sì sọ wípé àwọn jẹ́ ọmọ ọlọ́run kò yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀ ó ní nítorí náà bí ẹ̀yin bá ń jẹ tàbí bí ẹ̀yin bá mu tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ àkókò ìdáná àkókò ìgbéyàwó a ó rí àwọn ẹlòmíràn ohun tí wọ́n máa jẹ ohun tí wọ́n máa mu wọ́n máa sọ wípé ó jẹ́ àkókò ìgbéyàwó nítorí inú wa ń dùn nítorí bẹ́ẹ̀ a ní láti jẹ ohun tí a fẹ́ a ní láti mu ohun tí a fẹ́ bí o bá jẹ ọmọ ọlọ́run bí o bá jẹ ẹni tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ra padà bí o bá jẹ ẹni tí ó jẹ àyànfẹ́ nítòótọ́ ènìyàn mímọ́ àti olùfẹ́ ohunkóhun tẹ̀yìn bá ń ṣe ní ìgbàkigbà tí ìbáà jẹ́ ó yẹ kí a máa ṣe nǹkan wọ̀nyí lí orúkọ olúwa àti fún ògo ọlọ́run ẹ kí a tún padà sí kólósè orí kẹta kólósè orí kẹta ẹsẹ ìkẹtàdínlógún ohunkóhun tẹ̀yìn bá ń ṣe lí ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ jésù olúwa apá kejì ẹ máa fi ọpẹ fún ọlọrun bàbá nípasẹ rẹ fífi ìmoore hàn sí ọlọrun nípasẹ kristi èyí ni apá kejì tí a ń wò níhìn-ín apá kejì yìí ó ń jẹ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi ògo fún ọlọrun kí a máa fi ọpẹ fún ọlọrun kí a máa fi ìyìn wa hàn ní ìgbà gbogbo sí ọlọrun ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo lé orúkọ kristi kí gbogbo ìgbé ayé wa kí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí gbogbo ìṣe wa kí ó ba lè máa fi ìmoore hàn sí ọlọ́run nípasẹ̀ kristi bí a bá ń sọ nípa ìdúpẹ́ àwọn ẹlòmíràn òye òye wọn nípa wípé kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run a máa ń rí àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n ti ń ṣe bí ó bá jẹ́ wípé wọ́n ní ọmọ ọlọ́run pèsè ọmọ fún wọn wọ́n máa sọ fún wa wípé àwọn fi ọjọ́ kan sílẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi ìmoore hàn wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ohun tí ọlọ́run tí ó ti ṣe fún wọn ohun tí wọ́n sì ń ṣe yìí ohun tí a rí ni wípé wọ́n a máa fi owó sílẹ̀ wọ́n rò wípé bí wọ́n bá ti fi owó sílẹ̀ bí àwọn tilẹ̀ ń mu ọtí àmupara bí àwọn tilẹ̀ ń ṣe ohun tí kò tọ́ bí àwọn tilẹ̀ ń jà àwọn ti fi ìmoore wọn hàn rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìhìnrere tí ó sì gba ẹ̀kọ́ ìhìnrere wípé kì í ṣe kọ́bọ̀ tàbí náírà tí a fi sílẹ̀ nìkan ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìrìn wa ìwọṣọ wa ìṣe wa a fi máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn wọn a sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ẹ̀gbà ọwọ́ ẹ̀gbà ọrùn àwọn nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé àwọn olóògùn àwọn kèfèrí ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí àwọn abọ̀rìṣà ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí wọn a kò kọrùn wọn a kò kọra wọn a máa wá sí léèsìn tí a wá sọ pé èwo ló wá ṣe a ní èní ni ọjọ́ ìdúpẹ́ ni ó kó nǹkan tí àwọn abọ̀rìṣà tí wọ́n wọ̀ ni ó kò kọ́ra kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíràn bí a bá sọ wípé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọn a pe àpèjẹ wọn máa fi owó ṣòfò wọn máa lùlù wọn máa jó wọn máa kọrin wọn máa mutí wọn máa sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kí a fi nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún àwọn tí ò ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó wà ní ojoojúmọ́ nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wa ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nípa ìṣe wa ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nípa ìrìn ẹsẹ̀ wa ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nípa ìṣoore lójoojúmọ́ fún àwọn tí kò ní nǹkan lọ́wọ́ tó wa ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nípa ìwà ìtẹríba nípa kíka bíbélì nípa àdúrà gbígbà nípa ìgbésí ayé wa tí a fi sọ́wọ́ ọlọ́run láti máa wo ọ̀rọ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ó yẹ kí a ti mú ọ̀rọ̀ ọlọ́run lò èyí ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n òye kò yé àwọn ẹlòmíràn nítorí bẹ́ẹ̀ a ní láti yin ọlọ́run nínú gbogbo ibi kíkà wa yìí ó ń sọ fún wa nípa irú ipò tí a gbọ́dọ̀ fi ọlọ́run sí nígbà tí a bá ń fi ọpẹ́ fún a gbọ́dọ̀ rí i gẹ́gẹ́ bí bàbá ohun gbogbo tí a ní àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú kristi olúwa wa ìfaraẹnijì wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase Jesu Christi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ton so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji din ni ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji din logun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni wipe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa wo mo isoro ti a nla koja wo mo omi jinjin afonifoje ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu Kristi Jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase Jesu Kristi eje ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti nko wa wipe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese ati pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sisin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o n dupe lowo Olorun ni igba gbogbo.
1: Danieli ori ikeji ati le odun keji ijoba Nebukadnesari Nebukadnesari lala nipa yi ti okan re ko fi le ile ninu re ti ohun si da loju re nigba na ni oba pase pe ki a pe awon amoye ati ologbon ati awon osho ati awon kadia wa lati fi ala oba na han fun be ni won si duro ni waji oba oba si wi fun won pe mo lala kan okan mi ko si le ile lati mo ala na nigba na ni awon kadia wi fun oba li ede awon ara siria pe ki oba ki o pe ro ala na fun awon omo odo re awo si fi itumo na han oba dahun o si wi fun awon kadia pe o na ti kuro le ori mi bi eyin ko ba fi ala na han fun mi ati itumo re pelu a o ke yin wewe a o si so ile yin di atan sugbon bi eyin ba fi ala na han ati itumo re pelu eyin o gba ebun ati ore ati ola nla le owo mi nitori na e fi ala na han fun mi ati itumo re pelu won tun dahun won si wi pe ki oba ki o ro ala na fun awon omo odo re awo si fi itumo re han oba si dahun o wi pe emi mo daju daju pe eyin fe mu akoko pe nitori ti eyin ri pe nkan na lo le ori mi sugbon bi eyin ko ba fi ala na han fun mi nje ipinu kan bi eyin ti se nitori ti eyin mura lati ma soro ike ati idibaje niwaju mi titi akoko yo fi koja nitori na ero ala na fun mi emi o si mo pe eyin o le fi itumo re han fun mi pelu awon kadia si down ni waju oba won si wi pe ko si enikan ti o wa le aye ti o le fi orun oba han ko si si oba oluwa tabi ijoye kan ti o bere iru nkan be lowo amoye tabi ologbon tabi kadia kan ri ohun ti o ti le so won ni oba bere ko si si elomiran ti o le fi han ni waju oba bi ko se awon orisa ibugbe eni ti ki se ninu eran ara nitori orun yi ninu oba fi baje o si binu gidigidi o si pase pe ki won ki o pa gbogbo awon amoye babeli run nigba na ni ase jade lo pe ki won ki o pa awon amoye won si nwa danieli pelu awon egbe re lati pa won nigba na ni danieli fi imo ati ogbon dan wi fun arioku ti se balogun eso oba eni tin lo pa awon amoye babeli o dahun o si wi fun arioku balogun oba pe e se ti ase fi ya kankan lati odo oba wa be nigba na ni arioku fi nkan na han fun danieli nigba na ni danieli wole lo o si bere lowo oba pe ki o fi akoko fun ohun o si wi pe ohun o fi itumo re han fun oba nigba na ni danieli lo si ile re o si fi nkan na han fun anania mishaeli ati asaraya awon egbe re pe ki won ki o bere anu lowo olorun oluwo orun nitori asiri yi ki danieli ati awon egbe re ma ba segbe pelu awon ologbon babeli yoku ti wa ni babeli nigba na ni a fi asiri na han fun danieli ni iranle oru danieli si fi ibukun fun olorun oluwo orun danieli dahun o si wi pe olubukun ni oruko olorun titi lai nitori tire ni ogbon ati agbara o si n yi igba ati akoko pada o mu oba kuro o si n gbe oba leke o si n fi ogbon fun awon ologbon ati imo fun awon ti o mo oye o fi ohun ijinle ati asiri han o mo ohun ti o wa le okunkun lodo re ni imole si wa mo dupe lowo re mo si fi iyin fun o iwo olorun awon baba mi eni ti o fi ogbon ati agbara fun mi ti o si fi ohun ti awa bere lowo re han fun mi ni isisiyi nitori ti iwo fi oran oba han fun wa ni isisiyi nigba na ni danieli wole to arioku lo eni ti oba yan lati pa awon ologbon babeli run o si lo o si wi fun bayi pe ma se pa awon ologbon babeli run mu mi lo siwaju oba emi o si fi itumo na han fun oba nigba na ni arioku yara mu danieli lo siwaju oba o si wi bayi fun pe mo ri okunrin kan ninu awon omo igbekun juda eni ti yo fi itumo na han fun oba oba dahun o si wi fun danieli oruko eni ti je beteshasari pe iwo le fi ala ti mo lahan fun mi ati itumo re pelu danieli si dahun niwaju oba o si wi pe asiri ti oba n bere awon ologbon awon osho awon amoye ati awon alafose ko le fi han fun oba sugbon olorun kan be le orun ti o nfi asiri han eni ti o si fi han fun Nebukadnesari ohun ti nbo wa se ni ikeyin ojo alaare ati iran ori re lori akete re ni wonyi oba iwo nronu lori akete re ohun ti yo se leyin ola ati eni ti o nfi asiri han fun ni mu omo ohun ti nbo wa se sugbon bi o se temi ni a ko fi asiri yi han fun mi nitori ogbon ti emi ni ju eni alaye kan lo sugbon nitori ki a le fi tumo na han fun oba ati ki iwo ki o le mo ero okan re iwo ba nwo ti kiyesi ere nla kan ere giga yi ti didan re po gidigidi o duro ni waju re iri re si bani leru gidigidi eyi ni ere na ori re je wura daradara aya ati apa re je fadaka inu ati egbe re je ide itan re je irin ese re si je apa kan irin apa kan amo iwo ri titi okuta kan fi wa lai si owo o si kolu ere na lese re ti se ti irin ati amo o si fo won tutu nigba na ni a si fo irin amo ide fadaka ati wura po tutu o si dabi iyanbo ipaka nigba erun afefe si gba won lo ki a ko si ri ibi kan fun won mo okuta ti o si fo ere na si di oke nla o si kun gugu aye eyi yi ni ala na awo si so itumo re pelu niwaju oba iwo oba li oba awon oba nitori olorun ti fi ijoba agbara ati ipa ati ogo fun o ati nibi kibi ti omo eniyan wa eranko igbe ati eye oju orun ni o si fi le olowo o si ti fi ose alakoso lori gbogbo won iwo li ori wura yi leyin re ni ijoba miran yo si dide ti yo reyin ju o ati ijoba keta miran ti se ti ide ti yo si se alakoso lori gbogbo aye ijoba kerin yo si le bi irin gege bi irin ti fo tutu ti si isegun ohun gbogbo ati gege bi irin na ti o fo gbogbo wonyi pe ni yo si fo tutu ti yo si lo won kuna ati gege bi iwo ti ri ese ati omo kase ti o je apa kan amo amo koko ati apa kan irin ni ijoba na yo ya si ara re sugbon ipa ati irin yo wa ninu re niwon bi iwo ti ri irin ti o dapo mo amo gege bi omo kase na ti je apa kan irin ati apa kan amo be ni apa kan ijoba na yo lagbara apa kan yo si je ohun fifo ati gege bi iwo si ti ri irin ti o dapo mo amo won o da ara won po mo iru omo eniyan sugbon won ki yo fi ara won mo ara won gege bi irin iti dapo mo amo bi ojo awon oba wonyi ni olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo si fi ijoba na le orilede miran lowo yo si fo tutu yo si pa gbogbo ijoba wonyi run sugbon ohun o duro titi lailai gege bi iwo si ti ri ti okuta na wa lai si owo lati oke wa ti o si fo irin ide amo fadaka ati wura won ni tutu olorun ti tobi ti fi han fun oba ohun ti nbo wa se leyin ola otito si le ala na itumo re si daju nigba na ni Nebukadnesari oba wule o si doju re bule o si fi ori bale fun danieli o si pase pe ki won ti o se ebo re ati orun didun fun oba da danieli lohun o si wi pe looto ni ki olorun yin le olorun awon olorun ati oluwa awon oba ati olufihan gbogbo asiri nitori ti iwo le fi asiri yi han nigba na ni oba so danieli di eni nla o si fun ile ebun nla pupo o si fi je olori gbogbo igberiko babeli ati olori onitoju gbogbo awon ologun babeli danieli si bere lowo oba o si fi shadraki Meshaki ati Abednego je olori oran igberiko Babeli sugbon Danieli joko ile enu ona afin oba.
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Oli Danieli ori iketa Nebukadnesari oba si ya ere wura kan eti giga re je 100 egbonwo ati ibu re je igbonwo mefa o si gbe kale ni petele dura ni gberipo babeli nigba na ni Nebukadnesari oba ranse lo ipe awon omo alade awon baale ati awon balogun awon onidajo awon oluso isura awon igbimo ati awon ijoye ati gbogbo awon olori igberiko lati wa si iya si mimo ere ti Nebukadnesari oba gbe kale nigba na ni awon omo alade awon baale ati awon balogun awon onidajo awon oluso isura awon igbimo awon ijoye ati gbogbo awon olori igberiko pejo si iya si mimo ere ti Nebukadnesari gbe kale won si duro niwaju ere ti Nebukadnesari gbe kale nigba na ni akede kigbe soke pe apa lase fun yin eyin eniyan orile ati ede gbogbo pe akoko ke akoko ti eyin ba gbo ohun ipe fere duru ilu orin kate ati oniruru orin ki eyin wole ki esi teriba fun ere wura ti Nebukadnesari oba gbe kale eni ti ko ba si wole ki o si teriba loju kan na ni a gbe so si arin na ileru tin jo nitori na lakoko na nigba ti gbogbo eniyan gbo ohun ipe fere duru ilu orin ati oniruru orin gbogbo gbogbo eniyan orile ati ede wule won si teriba fun ere wura na ti Nebukadnesari oba gbe kale lakoko na ni awon okunrin ara kadia kan wa won si fi awon ara judasun won daun won si wi fun Nebukadnesari oba pe ki oba ki o pe iwo ba ti pase pe bi enikeni ba ti gbo ohun ipe fere duru ilu orin kate ati oniruru orin ki o wule ki o si teriba fun ere wura na enikeni ti ko ba si wule ki o teriba ki a gbe so si arin na ileru tin jo awon ara juda kan wa shadraki meshaki ati abednego ti wo fi se olori oran igberiko babeli oba awon okunrin won yi ko ka o si won ko sin orisa re won ko si teriba fun ere wura ti wo gbe kale nigba na ni Nebukadnesari oba pase ni ibinu ati irunu re pe ki won tun mu shadraki meshaki ati abednego wa nigba na ni a si mu awon okunrin won yi wa si waju oba Nebukadnesari down o si we fun won pe otito ani shadraki meshaki ati abednego pe eyin ko sin orisa mi e ko si teriba fun ere wura na ti mo gbe kale je bi eyin ba mura pe le akoko ti o wu ki o se ti eyin ba gbo ohun ipe fere duru ilu orin kate ati oniruru orin ti e ba wule ti e ba si teriba fun ere wura ti mo ya yo se gege sugbon bi eyin ko ba teriba a gbe eyin ni wakati kan na so si arin na ileru tin jo ta ni olorun na ti yo si gba yin kuro le owo mi shadraki meshaki ati abednego down won si wi fun oba pe Nebukadnesari ko to si wa lati fi esi kan fun o nitori oran yi bi o ba ri be olorun wa ti a wa nsin le gba wa lowo ina ileru na tin jo won si gba wa lowo re oba sugbon bi be ko ki o yi o oba pe awa ki yo sin orisa re be ni awa ki yo si teriba fun ere wura ti wo gbe kale nigba na ni Nebukadnesari kun fun ibinu awo oju re si yi pada si shadraki meshaki ati abednego o down o se pase pe ki won ki o da ina ileru na ki oru re gbona niwon igba meje ju bi ati imu gbona ri lo o se pase fun awon okunrin ani awon alagbara julo ninu ogun re pe ki won ki o di shadraki meshaki ati abednego ki won ki o si so won sinu ina ileru na tin jo nigba na ni a de awon okunrin won yi ti awon ti agbada sokoto ati ibori won ati ewu won miran a si gbe won so si arin ina ileru tin jo nitori na bi ase oba ti le to ati bi ileru na si ti gbona gidigidi to owo ina na si pa awon okunrin ti o gbe shadraki meshaki ati abednego lo sugbon awon okunrin meteta wonyi shadraki meshaki ati abednego subulule ni dide si arin na ileru tin jo nigba na ni Nebukadnesari oba wariri o si dide duro logan o down o si wi fun awon igbimo re pe awon okunrin meta ko agbe so si arin na ni dide won si down wi fun oba pe looto ni oba o si down wi pe wo mo ri okunrin merin ni titu won si rin laarin na won ko si farapa irisi eni kerin si dabi ti omo olorun nigba na ni Nebukadnesari sumo enu ona ileru na o down o si wi pe shadraki meshaki ati abednego eyin iranse olorun oga ogo e jade ki e si wa nigba na ni shadraki meshaki ati abednego jade lati arin ina na wa nigba na ni awon omo alade baale balogun ati awon igbimo oba ti o pejo ri pe ina ko lagbara lara awon okunrin wonyi bẹẹni irun ori won kan ko jona bẹẹni aṣọ won ko se pada oorun ina ko tile koja lara won nigba na ni Nebukadnesari down o si wi pe olubukun ni olorun shadraki meshaki ati abednego eni ti o ran angeli re ti o si gba awon iranse re la ti o gbekele won se pa oro bada won si fi ara won ji ki won ki o ma se sin tabi ki won ki o teriba fun orisa porisa bi ko se olorun ti awon ti kara won nitori na emi pase pe olukuluku eniyan orile ati ede ti o ba so orodi si olorun shadraki meshaki ati abednego a o ke wewe a o si so ile re di atan nitori ko si olorun miran ti o le gbanila bi iru eyi nigba na ni oba gbe shadraki meshaki ati abednego leke ni igberiko babeli
3: eje ki a gbadura baba awa lati gbo oro yin nisisiyi ebe wa ni pe ke ba wa soro ke se wa loju emi ke awon ibokun ti emi ti e ti pese sile fun wa ki o le je ti wa e fun ani emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo se ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ke awo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo nitori na ohun ti a soro le lori nisisiyi ni gbigba emi mimo je ki n se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo opolopo ni ohun ti a n gba lowo olorun bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa eso di mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran awon nkan wonyi je awon ebun lati odo olorun iba se iwosan iba se igbala iba se isodi mimo iba se itusile tabi idande sugbon nigbati a ba n so wipe ki a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eyi ti a ti n so tele tele iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto bi o ba fun wa ni moto ayokele kan o seese ki a gba moto ayokele yi eyi je wipe a gba ebun sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan bi o ba wa wa ti o so fun wa wipe o je efe olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo eyi ni apẹẹrẹ ti a le se fun wa wipe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati n gba kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti o fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti olorun lana sile fun wa ki awo johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji johanu ori keje ese ikokan din logoji sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko iti fi emi mimo fun ni nitori a ko iti se Jesu logo nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wi pe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wi pe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wi pe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti o nti lana sile ki emi mimo ti o nti tujade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ki a wa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji Peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a se baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o se gba ebun emi mimo ije wi pe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ki a si ki a le gba alejo bi a ba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ah ah ki lo de o ma dabi eni wo pe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wi pe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e gba ile ti a nfo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo ah o ni be ni wi pe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o nfin se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo we pe bi abandaruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ke mo we pe bi aba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti paul aposteli ti o nbere lowo awon ti o ba pade ni efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti an gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbese aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a fara bale ki a si tetilele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi to to o je ijo majemutitun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni ari pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se an topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan be ni emi mimo dari won ma jemu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo ma jemu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi wonyi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a fara bale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a bale ri emi mimo gba so mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atuni eti ogun okeju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni kokan bi ati n gbe ese ni kokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti ani lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ki a gba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ki a gba emi mimo gba ti a se ayewo bibeli ari we pe awon isise wonyi ni awon mehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun asi so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu po ada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun awi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni wepe elese kokan oje ota olorun tele tele eni an so fun wa ninu oro olorun wi pe nigba ti awa je eleshe nigba yi gan ni Jesu Christi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera eleshe la npe be li akoko ti o ye Christi ku fun awa alaiwa bi olorun ni ese kejo sugbon olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je eleshe Christi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a firubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be o ti oni lati se gege bi eleshe ti o to olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo olorun tele tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o kepe olowa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti an so lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti an se awon ti a ri wi pe ojomo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki ani ki olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi we wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba olorun laja ninu kolose ori keji ese kefa kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Christi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti eleshe kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jacobo ori kini Jacobo ori kini lati ese ikokan le logun nitori na e fi gbogbo eri ati buburu ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti nso we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin eleshe ati eni igbala eleshe le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se ko ni agbara lati se ko ni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati so dotun ninu oro olorun iru eni be bi o tin gbo oro olorun nipa atunse kia kia o nfe se bi o tin gbo oro olorun nipa oko kan aya kan kia kia o nfe se bi o tin gbo ti oro olorun tako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomo jade bi aye ti man se be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an jewo igbala ti asini iriri igbala yi oni ki a je oluse oro na ki a ma je awon ti o je we pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je we pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran kan won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon won yi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wo pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Kristi ki a tesi waju lati gba oro olorun bi a ba si tin gba oro olorun a o ri we pe an so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han we pe a ti gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi a ba gbin eso o ye ki a le ri we pe eso yihu o si mu awon eso miran jade ni toto bi a ba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye iwa olorun awon eso ti a fi da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ki a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihi ni ati ri we pe bi abati ni igbala o je dandan fun wa we pe ki a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti a gbagbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ki a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun we pe ni toto a nfe so ni mo yi ti a si gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni ari we pe olorun yo ma so wa di mimo ye ki a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o si fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri we pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu we pe ani lati fa nkan won yi tu o ri we pe ani lati ko okan ni ila ki a si je ki a so un di mimo iru eni be yo to Olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun Olorun wi pe o tun fe ki Jesu Christi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wi pe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wi pe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wi pe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo Olorun ati ogo Jesu Christi to ba won mu leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a ti ni so di mimo ti a si ti ni dani loju wi pe ati so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni a ri wi pe a ni lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba le yin Elsi ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin awon mo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi Olorun gba awa papa leyin igbati ati mo we pe ati so wa di mimo o ye ki agbadura o ye ki a ba Olorun soro ki a le ri we pe agba agbara emi mo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun enikokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun to ye ki a se ni pe gba ti a ti mo wi pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki seke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohun kohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o fi agbara ni mo olorun ko

0: àfọwọ́fà àwọn ọmọ ísírẹ́lì tàbí àwọn ará samaria ní èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ni ó fi dé bá wọn. Ó jẹ́ mọ̀ ní ayé tí a wà lónìí bí èèyàn bá wà níbikíbi, èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run, èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àwọn abúlé tàbí ìletò tàbí ní ìlú tàbí ní àwọn ilé ìsìn tí a ti kọ́ kalẹ̀, èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó wà níbẹ̀ wọ́n jẹ́ àfọwọ́fà àwọn ènìyàn olùgbé ìlú náà. Yẹ kí a wo Amosi orí keje láti ẹsẹ̀ ìkejìlá. Amasiah sọ fún Amosi pẹ̀lú pé ìwọ ríran lọ sá lọ sí ilẹ̀ Juda, sì máa jẹun níbẹ̀, sì máa sọ tẹ́lẹ̀ níbẹ̀, ṣùgbọ́n má ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mọ́ ní Bẹ́tẹ́lì, nítorí ibi mímọ́ ọba ni, ààfin ọba sì ni. Ṣé o rí ohun tí mo fi sọ wípé ìyàn ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó mú láàrin wọn, tàbí tí a ń sọ wípé yóò mú láàrin wọn, ó jẹ́ àfọwọ́fà wọn. Ohun tí a rí ni wípé ìkan nínú àwọn ìjòyè ó pe Amosi, ó sọ fún yín pé kí ó kúrò ní ìlú nítorí wípé ọba ń gbé níhìn-ín, àti nítorí wípé ààfin ọba ó wà níhìn-ín, àti wípé ibi mímọ́ èyí ni ibi ilé ìsìn èyí tí ọba máa ń lọ ó wà níhìn-ín, nítorí bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ kí ó máa sọ̀rọ̀ tí ó ti máa ń sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ń sọ wípé a ó da ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́bi, a ó da ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́jọ́, wípé a ní láti ronú pòwàdà. Wọ́n sọ wípé àwọn ò fẹ́ gbọ́ irú ìwàásù bẹ́ẹ̀. Bí o bá ka gbogbo ìwé Amosi, ó rí wípé ohun tí Amosi tí ó ń tẹnumọ́ ni wípé fún ìrékọjá mẹ́fà àti ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tàbí méje, wípé nítorí bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ ń bọ̀ lórí àwọn ènìyàn náà. Nǹkan tí ó ń sọ fún ọ ni wípé wọ́n láti ronú pòwàdà. Bí wọ́n bá fẹ́ rí ojú Ọlọ́run, wọ́n fẹ́ ojú rere láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wọ́n fẹ́ ẹ̀mí sí láti òkè wá, wọ́n fẹ́ àlàáfíà àti àánú láti ọ̀dọ̀ Olúwa, wípé wọ́n láti ronú pòwàdà. Ṣùgbọ́n Amasiah wá ń sọ fún Amosi wípé ó tó gẹ́ẹ́, ìrònú pòwàdà ti pọ̀ jù, wípé kí a ṣe àtúnṣe ó ti pọ̀ jù, kí a máa ké pe Olúwa wípé kí ó sọ wá di mímọ́, kí ó yí ọkàn wa padà ó ti pọ̀ jù, wípé kí ó sá lọ sí Bẹ́tẹ́lì, kí ó sá lọ sí ibòmíràn nítorí pé ààfin ọba wà níhìn-ín. Ǹjẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Ó rí lónìí wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni a ti rí wípé wọn kì í fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, wọn a kọ etí ikún sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bákan náà ni a rí wípé bí wọ́n ti ṣe ní àkókò àwọn ti Amosi, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lónìí. Èyí ni èèyàn fi dé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Nínú Timothy kejì orí kẹrin, Timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin, nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin, wọn ó lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn, wọn ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́, wọn ó sì yí padà sí ìtàn asán. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń lọ sí ilé ìsìn kan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí o tó wá síhìn-ín, ó rí wípé ohun tí a sọ yìí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn, wípé ìgbà yóò dé, ìgbà náà sì ti dé tán, tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ilé ìsìn ni a ti rí àwọn ìgbìmọ̀ alábẹ́ṣẹ́kélé tí a rí wípé wọ́n máa sọ fún oníwàásù wípé bí a bá ń wàásù wípé kí a má kóbìnrin jọ, a ò ní lè dáwọ́ àpò àlùfáà o. Bí a bá ń wàásù ọkọ kan aya kan, àwọn olókìkí ènìyàn wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa. Bí a bá ń wàásù wípé kí a ṣe àtúnṣe owó tí a ti jí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, tí a ti fi kọ́lé, tí a ti fi ra mọ́tò, wípé kí a tún padà lọ síbi tí a ti jí àwọn owó wọ̀nyí, ilé iṣẹ́ tí a ti kó dúkìá wọn, wípé kí a tún lọ ṣe àtúnṣe. Bí a bá ń sọ bẹ́ẹ̀, àwọn olóṣèlú wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa. Bí a bá ń sọ wípé kí a má ṣe ọ̀ṣọ́ ayé, ki a ma rin irin aye bi e ba wo aso eko ti o ye koro lati inu oro olorun we pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwaasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe ah bi a ba nso pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa e ni won fi pa awon ni waasu won lenu mo e ni o fi je wi pe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yi o de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le waasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi nso fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu we pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christi eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni ele ri tele tele ninu irunu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti a nba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti nbo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan wi pe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orilede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kankan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a sin je ki o di mo fun o wepe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wepe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wepe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria je ki aduro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni ogorun iwon padaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon padaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororoyan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu oluwa
1: wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasolasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibi kibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba ere olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re. Mo so nipa ise iyanu ti atunbi. Ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re. Ise iyanu ti sodi mimo. Ise iyanu ti ife agbara mi Olorun kun ni. Ise iyanu ti adura re ti Olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti Olorun yo se fun o. Wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro Olorun gbo. Awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ton ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si wi pe ki ye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be oun si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wo awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni tin gberaga ti o je eni tin jiyan ti o je eni tin so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo tin bo yi o ni esawo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti an so ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bokun o sugbon bi a ba wo ese ikesan ob awon ba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa se dake bi awa ba duro titi di afẹ mojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon fi ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be ye ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
2: CLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
3: Iwe woli Danieli ori ikerin Nebukadnesari oba si gbogbo eniyan orile ati ede ti o n gbe gbogbo agbaye ki alaafia ki o ma po si fun yin o to loju mi lati fi ami ati ise iyanu ti olorun oga ogo ti se si mi han ami re ti tobi to agbara ise iyanu re ti po to ijoba eni pekun ni ijoba re ati agbara ijoba re ati irandiran ni emi Nebukadnesari wa ni alaafia ni ile mi mo si n gbilẹ li afin mi mo si la la kan ti o deru ba mi ati iro kan mi lori akete mi ati iran ori mi damu mi